0: Yes, yes, mayong buntag sa tanan. Miss Julia diya sa Liloy FM, mayong buntag ni mo, Miss Julia. Sabod ni Papa Boon diha sa Bilyaba, Leyte, ha, mga taga Bilyaba, Leyte nga naminaw, mayong buntag. Ate Mar diha sa Bunal FM, mayong buntag, Ate Mar. Yes, yes, yes. Si Anli Pop. Kamusta man ka, Anli Pop ko? Wapa siya nakahula sa itong pahula, Anli Pop, ah. Yes, Vibes FM. Mingon si Carlo. Latos na ko yung Angel. Yes, diya po di Kuya Choi sa Bantayan Island. Good morning. Yes, alang og alang sa tanan unsa pay gipabot mga palangga, no? Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mao ni atong duha ka produkto mga palangga. Pero arita sa Amigos Coffee.
1: Matag oblit eh. Kay atong interbyuhon kini si Ma'am Angelina Frias kalabot sa iyang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, maayong adlaw nimo diha.
2: Maayong adlaw sab sir.
1: Ma'am Angelina, pila na may pangidaron nimo ron?
2: 57
1: anyos. Isay-say ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
2: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta kada resita tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga, nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na ako nga mauna ang Amigos Coffee. Diingon din akong ba na gisugo din niyang bunso na akong anak nga palit niya to, palit da yun. Ya, akong paminaw, di man siya ingon ng ipik da yun. Nakahurot pa ko atog sa kakarton, nantun niya, wadyo ko muhunong. Kaya sige, mampug paminaw, ana laging mga kuan sa radyo na na, mayo, mayo. Kaluwas Ginoo, okay jud kaayo. Hantod karon mo na jud nay akong gi. Kanang giginamit gi kape hasta sa akong bana, buntag, hapon, nya usahay og makulangan sa budget, matunga-tunga na lang nako. Ang importanteng makainom jud ko ana kay di ko kainom, mapil jud nako nga maglisod jud ko ginawa. Ingabot naman ganis panahon nga nagdayapir nako. Bangunon ako sa akong bana kay aron ko makakaon, paihion. Ilisag daya pir kanara jung amigos mo ra jay nakaayo nako sa tinuod lang.
1: Okay, kadang Ma'am Jelinda atong klarohon. Kadtong na admit ka unsa man di ang imuhang balitian ni adto.
2: Ang finding dito sa Gatchalian kasing-kasing hubag nya ang akong baga hubag. Kay hinghubag man tumpikas na akong lawas ngiri kiningwa nako hinghubag bitiis nako nga repengon sa akong kuan hinghubag. Nga mo to, mahal man kaayo.
1: Usa may mahal ang iyang
2: sa mga tambal.
1: Mga tambal.
2: Oo, isa pa to, ingon to be ko, nanla na pug 10,000. Asa man tao mig 10,000. Mutuin ko igawas na kunin niyo. Eh, di ko mamatay sa sakit, mamatay ko sa problema asa tagwarta.
1: So, nigawas ka nga nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
2: Oo, oo. Dilik pa gihapon ko kalakaw. Nya. Sultihan ta lang mo no. Daghan na kayo kong sultihan inani, kanibong manjod sila nga unsa kunoy imong giinom. Nga no man kung nakalakaw man ka, kay okay naman ko kayo karon. Imong tanaw sir, di ba okay na kayo ko?
1: Piskay na kayo ang imuhang panglawas.
2: Oo, piskay na kayo ko, pero pagdili ko makainom og amigos, murag maluyag yun ko sa tinuod lang. Maluyag yun ko.
1: Pila na may gidugay yun, pila naman ka kabuan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
2: Mga 3 years na, oy.
1: Oh, 3 years na?
2: O kagisuot pang akong basiyo, uksa ko pila nakakasako, gihaling naman gani na ako na lang.
1: Labay ni mo di ay?
2: O gihaling ako.
1: Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
2: Sa tinood lang yun. Dako kayo, kana jud siya, nang katong ipangresita sa doktor, wala gani na mo pamalita, kay mahal kayo, na itagaping gatos, na itagsibinti. Ang Amigos na lang yun. Muna lang yun, nagiminti na ako.
1: Usa man dai imong pamati sa imong lawas ni adto unsa man kanang kutas unsa man
2: punga
1: punga
2: iginhawa lisod iginhawa niya ang akong til nangubag mingo lagi sila arthritis nya bahala ko sa tong sakita no basta kay mingo jud ko bahala ko sa tong sakita basta kay ang amigos mura man jud ni akong gikinape Nya, yes, lakto ni istorya, ginay mangutan na huy, unsa may imong gitambal. Nga no, naulian man ka. May nga, rapag ko nga. O amang ko'y gitambal nga, o amang ko'y tambal gitumar. Ang akong gi, ininom, gikapi, amigos raman. Nya, ginuo po tingali, may nag-ayon ako. Kanarang akong itubag nila.
1: Okay, imong instrumentos gino. And yung imong partner din, inom ang kani, unsa man po iyang balatian?
2: Wala.
1: Iya lang gi, maintenance lang niya.
2: Ako lang siyang ipa-appel kay parang dipinsa.
1: Ah, dipinsa.
2: Dipinsa. Kay, kanang kaysa magkapi ka gana ang mga sasi-sasi na mangunay side effect. May pang amigos kay naapatanan. Luwas pa ka.
1: I see. Ang imong butpasabot, katong lain nga mga classes kape.
2: Oo. Oh.
1: Kari ka sa Amigos Coffee.
2: Luwas ka.
1: Luwas, herbal man.
2: Herbal
1: okay.
2: Pa.
1: Okay. Unsa may ikasulti ni mo nila, Ma'am Angelina. Katong namati ron ba nato? Unsa may ikauhag ni mo nila katong labi na gyud katong adunay mga balatian nga wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee.
2: Sa tinuod lang daghana kaayo kog nasultian ani, naminaw man pud sila. Inga bot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra hing bakasyon ini karong mitre. Hing bakasyon sa Tosyas Manila nag maestra. Unya hing bakasyon siya, ingon ko, mahal man kayo og magpa kanda ban Shopee ba? Kasi nga na na. Shopee. Magpa-deliver siya. Kay dagko na mayag patong. Siya ma, magdana lang kung ani kay barato. Rang ko, oh, pagdana lang. Kay, na, barato na diha. Tag muna, tagkuan ra na ang usaka kuan karton. Nagda siya, 5 kabuok.
1: Onya, ang atong Amigos sa capsule, nakasuway na ba ka? Istingin ko itong Amigos capsule.
2: Bago pa na ako nabatian sa radyo.
1: Beto tinod. Bago kayo pa na itong Amigos capsule, onya, kung unsa ka epektibo ang atong Amigos coffee, ingon ana pod kay epektibo ang atong Amigos capsule.
2: Palit niyo ko? Oh, mupalit gyud ni ko karon. Mupalit ko karon.
1: Okay niya, mao to imong panapos sa Ma'am Angelina. Niya, mao to mga kaigsoonan, inyo nang nabati ang buhing testimonya ni Ma'am Angelina Frias no diri sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Okay? Niya dagang salamat og maayong adlaw pagbalikan inyong tanan.
0: Yes, dagang salamat no diha ni Miss Angelina diha sa diya sa Matag-o Barangay Kansuso. So unsa pay gipaabot no alang sa tanan na tataw og tataw kayo ang testimonya sa tong Amigos Coffee no nga makatabang sa tanan nga gipaminaw sa panglawas kay kato si Ma'am Angelina mga palangga ning hubag ha ning hubag ang pikas lawas. Grabe no uban maparalyze iha kay ning hubag. Naginom lang og Amigos Coffee mga palangga. Mana nga ang atong Amigos Coffee tungod sa kalamian nya medyo mo daghan sad ha. Daghan-daghan na sad ang natabangan sa tong Amigos Coffee. Palit na mo palangga, proven and tested. Wala mga palangga, no? Kay daghang nag-request, wabay kauban ng Amigos Coffee, wabay iparis ang Amigos Coffee. Muna ang atong gigamaan o Amigos Capsule. Dara mga palangga, alang sa tanan ng atong Amigos Capsule, dako sa gikatabang sa tuang panglawas.
3: Hello, sir! Hello, kuya! Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
4: Si Ramer Baligwata, kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, kuya Ramer Baligwata?
4: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule kuya, nindot yung kayo no, ang ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning bati ka o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na-take na pirmi no, sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog o kanang sabong kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hukaw. So gaan din akong lawas, kanang langsit.

0: asa ko ang kuan gimaginhawaan mo na nga pagkakita nako nga pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa tiyano kanang mga asid ana. So karon gitry pag try ginako kuya. Nindot di kayo kay magsigitag ka ng panukap or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan git siya imong pamatik.
1: So, mo na too far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntiling, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Untilia. Siya nga, pagkataan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bug ka?
0: Agoy, munay, nindot kayo nga pangutana na Kuya Inzil. So, nindot kayo Kuya Inzil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan gini mo aduna gid siya kanang ipik no kay kana mabungtag sayo pa kayo wala si Junior
1: barog na sayo bro, kayo pero sa una mura dugay mo
0: barog wala dugay mo barog karon
1: aroy
0: pero kuya ay oh kana mabungtag tinuod gina manguhit oy si Junior
1: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay ni Kuya Rams. Epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila,
0: alang sa
1: makaprove yun itong Amigos Capsule niya.
0: Alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ito ang gear karon sa Amigos Capsule, ganing mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wana. Hantun na buntaw, maghayag na, kuya, portigir. So, ako ako'y ilayang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga pagnanay problema gamay sa ilang katao. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang sa mga pare.
1: Okay, kailang edad na ito, Kuya Ram? Kailang edad na ito?
0: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
1: 52, okay.
0: Pero tagaasa ka nito, Kuya.
1: Tagaasa ka nito, Kuya Rams?
0: Nako rin ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, dagang kayo. Salamat, Kuya Rams!
0: Dagang kayo. Salamat.
2: Yes, matay nagpamatuod sa tong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwat. So, sa paigi paabot alang sa tanan, Amigos Capsule o Amigos Coffee. Ha? Ay namang langan-langan palangga adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Ano nga pangutana na dito o Amigos Capsule o Amigos Coffee. Hindi tamang langay mga palangga, ari na punta sa tong Amigos Coffee.
3: Hello?
4: Hello?
3: Yes, hello. Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Tagaasa ka, ma'am Sharon?
4: Yes, sir. Ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no? Hello?
4: Hello?
3: Yes,
4: hello.
3: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
4: Sharon Catalan, sir.
3: Sharon Catalan. Tagaasa ka, ma'am Sharon?
4: Yes, sir. Ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
3: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
4: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
3: Ilan nakakabuhan na gamit itong Amigos Coffee, ma'am?
4: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
3: November last year. So, hapon na ka mag-one year that came from sa Amigos.
4: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
3: Ayay, nagkalain-lain sakit. Dagan
4: na
3: sakit, ma'am.
4: Dagan na kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, pero dagan kayo kong sakit.
3: Pila edad ni mo, ma'am?
4: 20 city, sir. 20 city.
3: Uy, ito bata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa itong kalawas?

0: San?
1: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October okay. Din ako kabarog niya, nagka-edema.
0: Kusay ko sa mga nung din nagkakabarog?
1: Nagka-edema ko, nang hupong mga ko ang, lapa-lapa, padong sa akong tuhod ng hupong.
0: Kusay siya, hindi mama mo, kuya, hindi yada.
1: Edema is kanang manghupong, sir, kanang mutangbok siya.
0: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
1: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
0: Ayan, kay,
1: muto ang cause.
0: Ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
1: Oo, sir. Oo.
0: Dayon,
1: muto
0: dayon.
1: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na nga coffee.
0: Mm-hmm.
1: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa ito lang ka sa shay. Muna mong bisa mo, usag sakit ako. Umoto, ano pong gina na ko nag-introduce ako ang nga. Ni-sumot mo na nga
0: po. Pinamay mo ko sa kasya si ining samot siya sakit.
1: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po.
0: Ning hatag siya reaksyon.
1: Oo, oo. Murag gibaldado ko sa akong lawas, mama. Ang ako sa nipalpit, kita akong dughan.
0: Okay.
1: Akong kabuhi, murag di samot. Magrabi, kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom ng kape.
0: Hindi
1: ko na ni. Oo, oo, di ko na ni murag wa. Di ko na ni kauyan na ng kape. O sa ning kasi ng kape ha. O tagingan ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya. Kay mo na siyang reaction. Nagkuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyang reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ang iyang reaction.
0: Taas-taas nag-reaction si mula ako, no?
1: Taas-taas kay siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
0: Kung sa mga sakit yung gawas atong ipaya, nakupong ka.
1: Oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disease gid na kidney. Nasa ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
0: Ulcer.
1: Oo, ulcer niya.
0: Nasa di kay ulmam.
1: Yeah. Oo, okay. Trending kay karo ng kuhan. Nasa ko na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
0: Irregular ang menstruation.
1: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
0: So, na normal na siya?
1: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
0: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15-in-1, ma'am.
1: Ako kayo nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kayo siya nakatabang. Gihimagina siya sa Ginoo nga. Instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usadyo ko na nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
0: Migraine,
1: migraine.
0: Oo, migraine. Migraine, ma'am. Insumya, unsad ka.
1: Oo, okay ka nang natin. Yag nung sagwa ko before nga na hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood ano ko transfusion.
0: Okay.
1: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
0: So karon ma'am normal na katanan ma'am.
1: Oh, as in sir, ang akong taga beauty queen nga lakaw sir, tulid na kaayo kay taon. Magyoko-yoko magkugsak tungod ka sakit sa akong kidney. Mura ko glula ba? Mura ko kuba. Pero karon ni balik na ko sa point.
0: Ayan eh, balik na sa point.
1: Minyo, ibalik tama, na akong voice.
0: Minyo, tama minyo.
1: Hindi, sir.
0: Ay! Makapapa na ka, anaday.
1: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
0: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga, yung react siya primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan. Ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am?
1: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend na ako ang kaning kapihang nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang din siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
0: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisa kay tayong names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
1: Sharon Catalan.
0: Catalan sa Lamintak.
1: Norte.
0: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: At lang sa tanan na itong mga suking tipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so na sa taas-taas sa mga panahon, apan sa pag-abot sa itong amigos coffee, natabangan good town siya. So, sir, payong adlaw.
3: Payong adlaw, sir.
2: Kumusta? Kung sa may epekto sa atong amigos coffee nga na sa imong gihambing na sakit?
3: Actually, ang amigos coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paim nun ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni dili mayo kay di man may nako ang kamis pero mingo na kwasawa try lang kunog inom ko sa kasimana. So sa diyan nakainom ko balik ko sa kasimana naibuhon ko kay akong sugar is ang level sa akong sugar is kuan man 360 usay mo 400 gani. Pero within 1 week pag inom na ko sa kuan amigos cafe before ko ninom sa amigos cafe akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta kay after a week na make it sa ng sugar pag testing na mo ang akong sugar nako kay down in 178 na lang. So nasya bi kay look kakuan ba diyan ni nya kanang maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya bikaon kong bayo, bitas-tas o balik, pero kung mo sige yung inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ton.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga ito kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kung ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck saan mo, alam may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong labas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So muna ron nga ako, usan ako ka kanang nag-supporta sa amigos kape o nagtagpagsulti amigos user sa inyo ko.
2: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kinsunan si Sir Binting Aliego ang usas mga nakabenepisyo sa itong amigos sa 15-in-1
4: skill. Barangay Langob Asturias, no? Natadire interviewon usa ka user sa amigos kini Herbal Coffee Mix. Barangay Langob Asturias, Purok Uno. So naadire si nanay, no? Ako nang nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan, lakaw si nanay. Unya nag-inom lang og amigos. Kisay ngalan ni mo nay?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa. Pilang edad na to, ma'am?
5: 64.
4: 64 years old. So senior citizen na dai ni. Okay. So unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag amigos? So, wala pa ka nagamit og amigos. Unsay gipaminaw si mong lawas?
5: Kung kapoy kay kung lawas doon nya sakit ako mga bukog.
4: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Dayon.
5: Yeah. Pag gamit na ko, murang naapti ko, naulian ko. Nakalakaw-lakaw kung ato pa doon sa babaw.
4: So, ato ka time, eh, dili nakakalakaw.
5: Buwan, maghihilang ko sa kong, diaper good ko.
4: Kadiaper na ka. So, bali...
5: Murag simana siguro to kapin.
4: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So, tibok ni mong lawas, na ikapoy dyan kayo.
5: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
4: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung mag-ibati na, dili ka kabarog.
5: Wamang ko yung gikuan. Wamang ko yung...
4: Asad. So, mo lang ito, dili lang yung kabarog. As in.
5: Akong ginanggot ako mga anak, sus, ayaw ko ninyo data sa doktor yun. Bahala, ari lang ko dire.
4: Okay. Kaya na, unsay, giinom ni mo at tunay, ang amigos coffee lang.
5: Oo, oh, mara to.
4: Amigos coffee mong giinom. Kila ka sa siya mong nainom na eh.
5: Hindi, kuan ba na ito? Tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, mura na ulian ko.
4: Tulo ka sa siya, na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili nimo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
5: Oh, mao to.
4: Imong lawas.
5: Kay mura bitako, mura bitako, murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
4: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
5: Mawag ang nag-duaw din sa kuwadong. Huwag sila mo ito nga maulian pa ko.
4: Grabe ka na itong kahimtang
5: nanay. Igagaw na ako sa igagaw sa kumbana. Na, din na. Ay, akong apo. May tikwan din rin ako. Niya, akong anak isa ni Uli. Diri, may nag-atiman ako.
4: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay.
5: Matasapit maduha ta, no?
4: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
5: Ah, mangihi na lang yun kung anang kuan. Diaper.
4: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, manghihi na lang ka sa sahog.
5: Manghihi lang ko sa sahog. Dugay man kayo ko. Di man ko kabarog. Dugay man kayo kabarog. Ana, dugay kayo. Murot ko ato. Naunsak ako ato. Eh.
4: Dugay kayo kakabarog na eh. Mm-hmm. So karon ay okay na.
5: Okay na ko.
4: Kusog na mo dagan.
5: Wow. Di pa kadagan kaayo.
4: Pero makalakaw na. Makalaglag na.
5: Makalaag na ko dito sa
4: bago. Naulian na kasi mong kaugalingon.
5: Naulian na.
4: Naulian na. So ayaw mong giinom na eh. Unsang products yung giinom na to.
5: Amigo.
4: Amigos Coffee. Tulura ka siya sinay.
5: Trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
4: Trying ta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
5: Okay, huwag man ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay. Musuway ka ka anang amigos. Ingko, unya asa man ka ko palit ani dong. Yung siya, silingan ko nun nila na ah. Moto akong ipada sa iyahang dadi sa kodong kay... Bayran lang ka na ko, dire.
4: So, balit, tulo ka siya, siya, tag-30. Mahorot yung nakapaayo ni Monay. So, kung idapa ka to sa hospital, impas.
5: Impas ta rito.
4: Lamapas 30 pesos na.
5: Ako gingan, ayaw yung kunin yung dad, dito sa hospital. Bahala arin ako sa balay.
4: Grabe na yung paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulo ra ka siya siya nga, amigos, yung mong iinom.
5: O, niya, kahantot ka rin, nag-inom. Alam, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro na ulian ko.
4: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni Monay sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na
5: nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
4: Okay. So, model testimony ni Nanay?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Unsay gining purok ka diri na purok uno, no? Okay. So, dagang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni Nanay lang ang Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper, nangihi na gid sa dia sa banig nya ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagduda jud nga pildi na gyud ka.
5: Oo, nagpildi na gyud ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire ni duaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi nako nimo piloto ug ka pildi gyud ka. Oo, pero akong anak atong nagbantay nako, kamagwangan nako, to kuno sila pildi ko eh.
4: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa siya nga, Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa siya. Naglubog, nagdiaper. Si Nanay, kasipagan niyo?
5: Felicita Narbasa.
4: Felicita Narbasa. No? So, money yung kahimtang niya karon. Maayo na kayo mula kaulakaw, makikistorya na nato lang ka, no? Niya, fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat, no?
6: Louis Reyes, natungod sa paghinginom o Amigos Coffee, pero buyag abtex yun pirmi, uglag sex pag yun sa gabi. Busa gantong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
7: Listeners karong buntaga Sir Louis, kanang ako mang good is kanang diabetic ko nya hospital ko og almost mga 4 years nya gitagaan ako og taning sa doktor Sir Louis nga di na ko kaabot 6 months unya tagsige na lang yo ko og suffer ani Sir Louis sa rosaryo sa balay nya hila kay taning lagi karon Sir Louis kanang Amigos Coffee tungod kay naaman ni sa tong station nag-advertise wa yo ko mutuo pero tungod kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louis og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko muna nga every time Sir Louis nga kaning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man si Liu eh kanang murag makog kanang murakogi ang ako mga undod murag na nga buak murag na nga tanan yun ya complicated na ay maayo na sa di sigla yung kong inom og kanang amigos until nga kanang na-use na ko Sir Louie o niya matagkadlaon kanang muhay po na ko kanang muubos akong sugar sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon inom na ko o kanang amigos maulian ko Sir Louie kanang panington ko nga makalit ko glupog o niya iglupog na ko Sir Louie kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga timplada na daan ang amigos coffee o niya inom na ko maulian ko Sir Louie makalingkod ko sa kong kama niya kanang muna nga kanang di yung ko pabuwag o kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayo dahil ni nako Sir Louie niya mo-prolong pa nga kung pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa amigos coffee nga naanis din sa itong station o niya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa amigos coffee ning lifelong ko. Salamat sa amigos Kopi o sa tanang naminaw karon panuway na mo o suway.
8: Insya ka na, klaro na?
9: Oo, okay na kuya.
8: Yes, agahapon Sir Libong, na live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo nga kita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
9: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon din rin, labi na sa akong samad niya. Ang primero man yun, okay, ang tinan akong testimonies nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff niya man rin rin, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa kong PL dito sa Soto, wa makumusugot muto nga ning firma ko waiver, ning gawas job ko o yan, hospital man ko diri sa Biralio, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlang gihapon na kong PL tungod abab dan ni aron ma-safety ko pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pati na pay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, giood na ni siya, kanang manglayat sa bitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagpo, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, munang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan na siya makapugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos Coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na ito, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga maotay sinugdanan niya pag inom din ako first time sa Amigos Coffee. Nga murag mabuak ang tanan akong unod, o niya wako kasabot nga manggilok, nga nagpurog-purog ang akong tiil, nga mulihok lang siya o siyara, murag itong kanang isda nga imong matamakan, o niya mukisi-kisi ang imong tiil. Mutay akong gibati per miro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, giinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o uban pa. Mutong wag yung kuminom og mga coffee nga herbal, pero nisuway ko aning amigos tungod kay sa inyong magod kumamati sa Ben FM whole day, o niyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nag-promote ilang mga coffee sad, pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yun ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad. Sa ito bitang giod nga. nakita na ang bukog, nga baho kaayo, nag-anam-anam na siya og pilot, unya, kanang hangtod nga ang katungmura o kanabitang binhod, na panuslukon o dago mga akong mga unod, nangawa na siya. O muna lang ako nakitaan sa mga aging mga buwan sa kong mag-inom o coffee. Kaya lain man kong mag-inom o Amigos Coffee, Kuya Angel, 3 times a day. Morning, huwag sa akong snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya og ayo. Pero kinibitang atakihon. At nag-agid yun ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay nag-inom na ko og Amigos Coffee ka ng paningkon ko og kalit. O niya, makuyapan ko nas kong kwarto. Makuyapan ko og 8 in the morning. Makamata ko og alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon, unya, wadyo ko magpapugong kung inom og Amigos Coffee until nga naayo ang akong pikastiel diin makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiel nga napilot na ang ako ang samad, unya, ang kaning pikastiel ko na ko nga napay samad pili ayo na sad. True ako ning di credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilang giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod kunya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Katriona Gray kunya tungod sa Amigos
10: Kuyawa Coffee na, Sir Lidibong kuyawa ana oi ni balik kay kag blooming karon pinaagi sa pag-inom sa Amigos Coffee.
9: Pinood na siya.
10: Yeah, pinood sa to, Sir Lidibong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
9: Pinood na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na sa Bidilien. Makatestify ang ato mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule gani sa pagpukol sa kong PL, pero wa madayon tungod kay na interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamaton ka ayaw po kay Angel kay ang akong ginadasaw na kanabitang magdako o kanang mura o putaw nga maglakaw po nga tuluka buok ang haligi until nga nawa na itong putaw nga tuluka haligi sungkod na lang hangtod nga iwa na ako ang sungkod makalakaw o makabarog na ko karon. Pero listo na nga ako proseso tungod kay permero ko na makalakaw na kung sa kalakan kumba. Hantod nga sige di kong inom exercise, inom kong Amigos Coffee niya exercise, makalakaw na kong tulo kalakan kumba. Hantod makalakaw na kong pito kalakan, hantod nga makalakaw na ko ron na wa na isungkod.
10: Wow, grabe ako ya Lidibong. No? So wala kayo kayong giinom Sir Lidibong, ang Amigos Coffee ra imong giinom Sir Lidibong.
9: Yung inom ko o naagin ko itamitas actually sa ding metformin. Naagin ko metformin. Pero metformin naman ang akong giinom ani. Mo ang akong hihinubig ang Amigos Coffee. Nga, yeah. Nako, naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa PL. O garipikas PL ko doon ako, telepilot na. Yung picture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hihinubig ang Amigos Coffee.
10: Wow.
9: So, tulot na siya. Kunya, wa na sad giod ang pikasil na ko. Wa na sad ko mabaho nga murag bahong patay.
10: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo Sir Lidibong, hapit na ka namatay o niya natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lidibong?
9: Tulot na siya kay diri mangod sa balay ako ra usta. Kunya kanang kung every time mo makukahibaw kung unsang oras ako atakihon. O niya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako na ginusar during night time, bisang gani sa adlawan. Ako na gina, niri sa balay Kuya Angel. Ang aking panagang ana, ang Amigos Coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos, Ma'am Beth, nagbuta nga na ko sa Amigos Coffee. Ma'am, tanawa akong
10: So, naayaro na akong mga kauban ng Sir Lidibong sa inyo, ha?
9: O niya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth.
10: Okay. Sa tagang kayong salamat, Sir Lidibong. So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga nakadungog jud sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidibong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Ilando Mangkadiri. Unsay ika, auhang nila, Sir Lidibong, dako jud ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi karon.
9: Okay, tinuod na siya, Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is, ako i-garantiyang ang pangan sa istasyonan sa BNFM, Mr. Louie, o akong pangan, is if paper for 22 years. Katanan ato mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ako ang complicated nga sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney, nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing, nga di ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining amigos ko, mga kaisonan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure oil ni siya. Nagpasagot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawasan, di ayon niya, dili abrupt, kung dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilom di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayon di ay sakit nga wata sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal nga ipromote, naghang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na makaayon ninyo. Wa makumuingon nga ang Amigos Coffee makaayon, but you try it because I, ako naming na-experience mga kaisunan na sa una, muhal na ko mag-istorya, di na ko masabsan, di na ko makabarog, makalakaw, mag-lisod na kong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayo ko.
11: Wow.
9: Ang kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinun og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang Amigos Coffee mga kaisunan, you try it. Wa ko mag hambog og wa sad ko mamugos ninyo, but you try it. Antusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, masak resulta ni ana mga kaisunan, ana na mga listeners, kaayuhan, o karon, mission work.
11: Wow! Okay, salamat, Sir Lilibong, of my own tanahan.
12: Yes, nagan-nagan salamat ibong. No, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lilibong with...
13: Yes, nagan-nagan salamat on sa paigipaabot alang sa tanahan. No, detalyado nga testimonya sa atong Amigos Coffee mga palangga. So tataw, klaro ang maong testimonya mga higala. Wala nga alang sa tanan ay naglangan-langan mga langga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diha sa inyong dapit. Palit na Amigos Coffee mga langga. Eba na mo kung saan yung kapiha mga palangga. Yes, gikan sa Amigos Coffee, padung ta diri ta arita gamay tadlasta sa atong Amigos Capsule. Eh duha man itong produkto mga palangga, Amigos Coffee ug Amigos Capsule. Ingon si Ate Mar, tadlasi na dihang Amigos Capsule ko Angel kay ubay-ubay nang naggamitan diri sa Moalboal. Pay sa mga taga Moalboal ang ati gamitan og Amigos Capsule usab pud sa mga taga Negros Oriental. Labi na diya sa La Libertad, nainay daghan ang naggamit sa itong Amigos Capsule diya sa La Libertad Negros Occidental. Oriental sa mga taga-tayasan, Manhuyod. Parte sa gihulngan nga tigpaminawan po sa itong programa karuan on sa paigipaabot. Yes, ang palangga ang nagkadako ng premyo sa itong pahula. Ha? Basing ganahan mo muhula. Nara niya sa akong page sa Angel Blisiason, nagkantidad na nag 3,500 pesos. Ha? Hula na mo ha, pero make sure nga nakasubscribe mo sa itong page. And then follower mo mga palangga. Ha? Para nga why ko ano, daghang gamul-gamul ang atong paghula palangga. Ha? Sa makauna lang ana palangga, 3,500 pesos, maagang pamasko gikan sa Amigos Coffee mga palangga o Amigos Capsule. Wala karon mga palangga ha, ambot lang. Ay, doon na tayo buhaton nga promo palangga, padaghanay o kuain. Padaghanay o empty blister pack sa atong Amigos Capsule. Dara. Dili na kuana, dili na Amigos Coffee atong padaghanay karon ha. So, sa wala pa na kapalit yung Amigos Capsule, palit na mo lang nga ha. padaghanay og blister pack, ha? Blister. No, yung ani ako ipakita sa live. Kanabi taong blister pack, yung ani, oh. Ah, kinuhaan ani mga palangga, ha? Padaghanay og blister pack sa Amigos Capsule. Ato ning tan-awon kung kinsay daghan, puhon. Wana alang sa tanan, ala, palit mo, Amigos Capsule, barato kayo ni mga palangga, ha? 12.50 ra per capsule nga padaghanay og empty pack or empty blister sa Amigos Capsule. Go.
14: Hey, good morning.
10: Yes, good morning, ma'am. Kisa kay ito'y pangalan nato, ma'am.
14: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
10: Melissa Abadinas Lumukso.
14: Ah, yes, sir.
10: Yes, sir. Taga kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kay kadapit sa Balamban, ma'am?
14: Arpili Balamban, sir, Cebu.
10: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kwan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, imong paggamit, ma'am? Balita na ko, ipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
14: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
10: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige na naman.
14: Oo, sorry, kay last December, gini na ako, sir, na ako panggipa mati, bali na yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir, nyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang giyapuntong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon sir, pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako sir Angel, no?
10: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
14: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
10: na. Or usa ka blister pack.
14: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugod na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot to nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
10: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
14: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So ikaduha pud nako sir, no, mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir, kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal ga sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir Angel. Ala, nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dakugid kayong tabang sir.
10: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na sir.
14: Oo, kay since December sir, 2025.
10: Ay, by the way ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
14: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
10: So, angay naging magminupusal, no?
14: Oo, sir, nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, maoto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So, maoto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maog yun itong ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
10: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
14: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
10: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam, arita sa butang mm-hmm. mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sad ang sapa.
14: Sir, ako ang answer nun, experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako, pura naman bagong dalaga, ani. Bola po na ko ang na-experience, sir.
10: So, mura nagbagong dalaga. So, kung ana, kaning sa ato
14: pa. Budagay-day na yun, sir.
10: So, dagay-day na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
14: Kay katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakoy, di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Anyway, dry yun siya.
10: Dry yun siya. So, karoon nga naka-amigos capsule, ma'am. Nibalik o ka, koan, dagay-day.
14: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong
10: nag-print
14: yung sir ba? I-try lang yun nila, sir. Dila ang ka nang...
10: Dila ta nang dagayday. Kaya ari lang ta sa word nga lubricant.
14: Yes, sir.
10: Sa mga minisang, sa ika-advise mo sa mga... O sa ika-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
14: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati na wala yun natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
10: Okay, ang bitayaan
14: so, ng...
10: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
14: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, good anak, sir. Grabe, good ka sakit.
10: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
14: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
10: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
14: Oh, yes, sir.
10: Daghan kayong salamat, ma'am.
14: Daghan po kayong salamat, Sir Angel.
13: Yes, daghan salamat, Ma'am Melissa. Nagpamatuod sa tong Amigos Capsule, labi na diya sa mga nanay bitaw nga adunay gibati nga kasakit sa hawak or kanang gitawag nila lumbar pain. No? Sa mga nanay o tatay, diha nga maoni gibati kanunay. Labi na pining kanibitaw mga lulo o lula nga hago kaayo. Karang do kanunay lang trabaho na sa uma. Tinuod yun na mga palangga. Mubati yun nagkasakit sa itong hawak. Na mga construction na ito nga. Kanang mga construction boys. Mga nang nabaho sa pabugat. Ano na lang ha? Pabugat nga panrabaho. Wala nga alang sa tanan. Diha nga naminaw ka roin. Sige. Amigos Capsule palangga. Sulayin ninyo. Super effective alang sa itong gibati sa itong panglawas. Di yun ta magmahay ha? Di yun mo magmahay mga nanay o tatay? Basta inyo ning gamito ning atong Amigos Capsule pang palagsik ha o pang paligun sa itong gipaminaw mga palangga. Sakit sa tuhod, sakit sa hawak o sakit sa buko-buko samot na kuno ng lumbar pain. Mawadyan ni kasagaran batio no, sa mga nanay, sakit sa batang. ay muglangan-langan mga palangga, palit na og Amigos capsule ha, para mawala ang atong gibati sa tuang panglawas. Ingon si Ate Mar, tinuod yun na Kuya Angel. O sa kong nagamitan sa Amigos capsule kay lingkuray ni akong trabaho, Kuya Angel, niya inikakadlawan, lingkuran pa yung kuskumban. O na. Niya, lingkuran dyan ka, Ate Mar, siya, okay, mag-helicopter man mi, Kuya. Ala, sige. Amigos capsule, Ate Mar, ha? Amigos capsule and then padalundunan og ang Amigos coffee, padalundunan og Amigos capsule. Paris kay ni silang duha kung sa kuan pa ni perfect partner or banag asawa. Amigos capsule og Amigos coffee, kanang duha mga palangga ha, mapalit sa tanang butikag pharmacy. Anya alang sa mga naminaw kaning atong duha ka produkto, Amigos capsule og Amigos coffee. Ala sige no, di atay bag-ong promo palangga, padaghanay og blister pack ha. Blister pack ha, dili karton. Sa Amigos coffee, karton. Sa Amigos capsule, blister pack sa Amigos capsule. Kaya kinanglan, dili matangtang ang pangalan ha, nga Amigos kay naarabay daghang susama ng mga blister pack. So kinanglan na to ha, dili matangtang ang... Dili matangtang ang kuain.
15: That program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM, its management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
16: Five point five. Feel the fire.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe
1: 105.5.
2: Yes, time check. It's already 10 in the morning. Yan, welcome back, no, sa Vibe 105.5 FM. Labi na itong mga solid nga listeners. Ayan, oo, good morning ninyong tanan, and also kaning naa sa ato ang live karon. Good morning! Diba? Oo, maayong buntag kaninyong tanan, no? Oo, bisag alas G's na buntag ihapon ta. Yes, oo, kung sa man ninyong magipang buhat diha, no, hala. Sige, ipadayon na, no, ipadayon dyan na. While namidaw, no, ni DJ Rick Rick, o sa ato ang mga gipang play ng mga nindot ng music din, no, oo. Dapat ang atong energy gihapon, ayan, same gihapon pag gahapon, sus Ginoo ko 100%, di ba? Oo, dapat 100% ko, dapat ko antaron, productive gihapon taron, di ba? Oo, syempre, it's ano pa, di ba? It's Tuesday, di ba? It's another it's another day and another life to survive. Laing problema, laing stress, no, sa trabaho, sa eskwelahan, or bisag asa pa na sa kinabuhi diha, no? Oo, mo na po ni ang laing adlaw. Kung nakay problema gahapon, kung na-stress ka gahapon, tiwasa na aron, kay lahi na po ni. Aron dili magpatong-patong imong problema, di magpatong-patong ang imuhang mga, si tawag ani, ang ka-stress, no, sa imuhang kinabuhi. Sus. Siyempre, di ba? O, ang problema gahapon, ibilin to gahapon, dapat imo na itong gitiwas gahapon. Sus. No, pero, lisod gahapon, no, kay naman tayo mga problema na kanang dugay siya, or dugay siya mahatagan o kanang, si tawag ani, oy, solusyon, no, pero, mo lagi na kong giingon, no, nga laban lang, no, kay kada adlaw yod, na agyo yung mga blessings gihapon nga musulod. Bisan pag kinadaghanan kay problema, oo, ayaw kay seryosoa ang problema. No, kay kung imong seryosoon ang problema, kung seryosoon sad kaana ay impas ka. Diba? Mo nagiingon nga ayaw problema ang problema, pasagday ang problema ang magproblema nimo. Charos. Tinuod. Diba, sa kadagang mga nahitabo ron, you know, diri sa kalibutan, oo, sus Ginoo ko, naapay giingon nila nga, na ako no'y musuluray nga bagyo, ay, o, oh, mangandam na tagsugod. Bisag, wata kahibaw kung maigo ba. Diba? Ayan, oh, hi, good morning to Jay Alfaro. Ayan, good morning, good morning. Oo, grabe yung ano, grabe ang hugot, 'di ba, ni Jay karong adlaw, no, tungod sa iyahang uyab. Sa iyahang girlfriend kuno nga kuan nga nagbuwag sila gahapon. Yes, it is because kuan kuno daghan kuno kaayog mga problema, no, red flag kuno kaadyo, sus Ginoo ko ng mga taong red flag. No, sakto po na imong gibuhat, no, pero almost 1 year man pud sila, no, almost 1 year sila sa ilahang relasyon, no, oo, so medyo dugay-dugay jud ay kang ko ano nag-enjoy sa mga red flaggers. Red flaggers, sabe. Diba? Or siguro love lang yun siguro ni mo, no? Oo, love lang yun siguro ni mo ang tao. Muna nga, bisa pag nakita na kaog mga red flags, no? Anang tawhana, no? As long as love ni mo siya, no? Ah, pasagdaan na lang sa magpabuta-bungol lang. Buta-bungol? Oo, ay, na mga ana. Oy, mo ganun nag-iingon nila nga, kuan. No, nga ka ng love is blind. Oh, talaga lang, ha? Okay, kay Bom, mukha ng love is blind, no, mga ka-vibes sa to, no. Dili naman na siya ka ng ingon nga, kanabitong ibasin nimo sa looks sa usa ka tawo nga porket moingon ka nga ay dili man ni siya gwapo, ay dili man ni siya gwapa, pero in love ko, love is blind. No, kuan gihapon na siya, pwede nato na siya i-apply no during sa inyong relasyon or sa mga batasan no sa inyong mga live-in partner or sa inyong mga partners. Diba? Like for example, sa akong giingon, diba ka ng red flag na, diba? O red flag na ang batasan no sa inyong partner, pero nagpakabuta bungo lang mo, nagpa-blind-blind lang mo, kay tungod lagi kay love ninyo, Jesus ka, ninggug manggi, kuan. Atay-atay, no? Pero wala tayong mahimo, no? Wala tayong mabuhat kay lahi jud no nga ang kasing-kasing na ang mulihok. Oy, sana all kasing-kasing.
3: Wow.
2: No, kasing-kasing wow. Kay usahay dili na mo function ang atong mga huna-huna, no, ang atong mga pangutok diha, no, kay atong gisunod na lang jud ang gipitik sa atong mga kasing-kasing. Pitik niya. Diba? Oo, di ba atong gisunod gihapon niya, no, pero bisag kahibaw na siya nga kanang kanang bitawong daghan na kayo mga negative nga mga gipangsulti sa iyahang uyab, di ba, sa iyahang mga ka-workmates, no, sa mga friends, di ba, sa iyahang uyab. Ako, no, for example, ingon ana, no, I don't care, no, ako di siguro lahi-lahi mo siguro po ang personality sa usa ka tawo, pero for me lang ha, kung ako, no, kung ako itabi-tabi ko, no, sa ako ba ng uyab, di ba, uyab puhon sana all,
3: wow naman,
2: no, unya,
3: wow.
2: Or sa mga friends na ako, wow. Or sa mga tao diha sa akong palibot, itabi-tabi ko nila, i-chismes ko nila nga, ay bati mo nagbatasan si DJ Rick Rick, ay maot na siyang batasan. Wala akong pake. Charos! Oo, as long as kay bokus ako ang batasan, no, o kay ba, no, ang mga tao, no, nga dool na ako, di ba, kung unsa gyud ko, unsa gyud akong tinuod nga batasan, no, or kung unsa gyud ako ang personality, di ba, ako kay, I don't, dadyo ko mag-matter ninyo, oy bahala mo din ha. Diba kung may ngayon magmaot batasan si DJ Rick Rick, o hala sige, o maot nagbatasan, bahala mo. Yes, na yung mga yun, anak ba nga sa kagubot sa panahon karon, no, sa sa kadaghang nahitabo or mahitabo pa, no, dili na ta magmatter or dili na ko magmatter, no, kung unsa pa ba isulti, no, sa ubang mga sa ubang tao about me, no, as long as I have work, di ba, na ako'y as long as wala akong nagpangayo nila, no, o kanang para bayad sa akong parcel. Wala akong pake, charos. Oo, as long as dili ka mo ang nagbayad sa akong parcel na maupay pagtawag karon, di ba, wala ko'y labot. Diba? Oo, medyo pa ano na yung boses natin karon kanang mura og kanang pa nag-ingon natong tingog. Huy, ipahuway po na imong tingog. Siyempre, tingog ra atong puhunan, no, nya. Oo, pero bisan pag pagaw-pagaw, no, si DJ Rick Rick, no, ala mo istorya gihapon. Oo, ay makikchika gihapon ninyo si DJ Rick Rick. No, oo, sus wala, di ta mangundang. Diba? Oo, pero anyways, ayan, mora dito akong ikasulti, no, ni Jay nga kanang don't mind na lang, no, ay, diba, buwag naman sad pud mo, diba? Oo, ay, don't mind na lang na sila. No, as long as ikaw kahibaw ka, no, sa imong kaugalingon nga batasan, kahibaw ka sa imong binuhatan, diba? Oo. O, pagko na lang ato, pag-stick na lang ato sa imong tinhuan, sa imong kaugalingon. No? Pasagday ako bang tao? No, as long as, no, dili sila ang nagpakauni mo, dili sila ang naghatag nimo og kwarta, dili sila ang nagbuhi nimo kada adlaw, sa pitawag ani, dili sila ang nagbayad sa imong mga utang. No, pasagda is sila, no, nga magbula-bula ng ilang ba-ba o chinismes about you sa imuhang batasan, no, kung unsa pa ba ng ilahang gichismes diha, pasagda eh. Diba? Pasagdaan na ito na, oy, diba? Oo, dili ta magpaka-stress, no? Kay kung mas, the more nga ma-stress ka, no, the more nga imuhang siyang himuhang problema, nako, di siya maka-fresh. Makahagard. No, bisan pag-usao ni mo sige pamutang og mga unsay pang mga anik-anik sa imuhang naong or mga skincare ba? Oo, mga skincare, no, kung stress ka, no, or kung naa kay dakong problema nga gikuan nimo diha, no, wala gihapon. 'Di ba? Stress gihapon kag dagway sos Ginoo ko. Og dili taganahan og ma-stress ang ato ang dagway Gino. Kay makahagard si Jesus, hagard pa kay tagnaw, napun an pagkahagard. Dubli-dubli na ang kahagard. Diba? Dili na siya maayong tan-awon na kita mga single ani dito kauyam. Ginoo ko. Diba? Oo, dito mag-stress-stress. No, oo. And then, ayaw na paminawa ng kanang istorya sa ubang tao about you, laban lang yun. Diba? Laban. Pero ayan, anyways, oo, sige, let's take a break for a while lang, no? And then mabalik pa ko ha, natay, nindot nga chika karon nga, for sure makarelate ang tanan, no? Oo, dili lang ako, dili lang ikaw, dili lang sila, no? Kitang tanan ang makarelate ani. Mauna, nga stay tuned lang diha. Mubalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, time check. It's already 10:32 in the morning and you're still vibing sa Vibe 105.5 FM. Ayan, so good morning, no, sa mga bago pa nga ning tune in sa Vibe 105.5 FM. Mayong buntag kaninyong tanan. Labi na ning naa sa ato ang live karon. Ayan, oo, nako naa si Ate Divine Grace. Ayan, Daki from Loon. And also si Purple Heart, ramay na aniya dire. Oh, good morning. Also to AJ, hi, good morning. Anyways, ayan. So, let's continue. Ay, what continue? Pagay taga so good. So, Ginoo ko, continue na ba? So, ang atong topic karong adlaw, no, sama sa ako ang giingon, no, nga kitang tanan, no, makarelate ani. Dili lang ako, dili lang ikaw, nga naminaw karon, dili lang sila, no, kitang tanan. No? Mauni sila, no, ang mga klase sa tao nga murag paborito kaayo nila ang usa ka pulong. Ang mahal man na oy, ay. Ang mga tawong barat. No, nganong naa may mga tawo nga barat kaayo. May daghang aspeto, ha? daghang mga kuano, daghang mga klase-klase nga mga barat nga tawo. No, pero kabalo mo anang tawhana nga bisag kanabitang piso ray diferensya sa ihang gipalit. No, mangayo gyud na og discount. Oo, ay dai. Bisag sa okay-ukayan pa na siya, basta ka lang okay-ukay nga ilahang nakitaan, no, nga na ay gamay nga gisi, kanang gamay nga busit, kanang gamay na gugaayo, kanang dili siya visible bitaw sa mata, pangayuan yun ang ilag discount. Diba, mauna sila ang mga taong kuad, gitawag o kanang barat kaayo ba, barat, sus, Ginoo ko. Diba, oo, kanang kuan bitaw kanang mangayo og discount, 'di ba? Kanang mura og kanang ang ilahang gihimo nga moto sa ilahang kaugalingon, no, kung pwede pa lang libre nganong mubayad man. Lindot kay nga dai pinakalindot nga moto. I relate, charos. Nakarelate. Hoy, makarelate ba? Oo, ngano? Ano mo bayad bang ko kung libre, 'di ba? O ato ta mo kuyog sa mga tao na ikalibre. Charos. 'Di ba? Dili ba yala limahimong barat? Unsa kanila ing term anang barat? Later on ako nang ikuan. Ano ako nang pangitaon ko unsa ila ing term ana? At basta naay laing term anang barat. Oo, pero karon magud is mo magud na siya'y term nga ginagamit jud, no, kasagaran sa akong mga barkada. Barata ni mo, oy, mana ba? Diba? Oo, dili lalim, oy, kanabitong, kay usahay bitaw, bisanaan na sila'y kwarta, murag sakit gihapon sa ilahang dughan, no, nga kanang magpagawas o kwarta, diba, murag sakit sa ilahang dughan nga kanang, kana bitong mupagawas sa mga butang bitong nga, for example, ganahan siya mukaon ani pero di siya ganahan mo gasto, ana ba? I know makarelate mo ani, and daghan kay mug mga nailhan nga mga ingon ani nga klase nga mga tawo, no, nga kanang sa tawag nimo ani kaning mga barat, no. Oo, dili gina siya, dili siya lalim, no, sa part namo. Wow, namo kasali ka pala. No. Oo, sa part sa mga kuan, sa mga tao nga barat, no, kanang magpagawas og kwarta usa na sa pinakalisod nila nga buhaton, no, sa ilahang kinabuhi. Yes, 'di ba? Kay kanang bitang mura og kanang magsakit ilahang dughan, 'di ba? Og kanang mupagawas og kwarta gikan sa ilang pitaka. Pero naapoy uban nga kuan, kanang bitang kanang mga kumbitaw mo, I know nga makarelate mo ani. Kanabitang mga on mo barkada, 'di ba? Kanang barkada tapos ingon ninyo nga ay kanang kuan sa kanang ikaw lang say bayad. O okay, inaguman na tug kaon, diha na mi muhatag. O diha na ko muhatag. O syempre, 'di ba? O syempre, ang imuha pong barkada, generous kaayo, sige, ako say bayad. Pero inaguman nyo kaon, imo na nang limot-limutan. No, limot-limutan na nimo og hatag, no, ang imuhang parte nga imuhang gikaon sa inyuhang laag. No, kay tungod kay magsakit imong dughan, no, nga mugpagawa sa imuhang kwarta. Diba? Oo, sus Ginoo ko. Pero sa amo anon nga barkada, no, sa amo ang barkada kay mag-iha yun magbayad. Mm-mm, sus Ginoo ko. Tungod lang ano yung mga barat-barat. Magkuan mi ka ng mag-iha yung magbayad, mag-iha yung mag-order. Diba? Dili siya, ingon nga ka ng nga kanapitang pareha ng uban nga mga barkada bitaw nga, oh sige ako lay bayad anin dyan, pas hatag lang muna ako later. Walang ganun. Oo. Wala. Sa amo ang barkada, no, sa amo ang barkada, no, mag-iyahay mi og bayad, no, kay naay usa ka barkada na mo nga barat. Di na lang ko manghingan ha. O kinsa, basta kay Christopher Luzan to pangan anak ni Acharos. Diba? Na yung mga ingon ana, oy, pero kay ba mo, no, kanang kay ba mo lahi-lahi baya pud ang rason, no, nganong mahimong barat, no, or kanang barat ang usa ka tawo, no, na ay barat tungod kay lisod ang kinabuhi, di ba? Oo, ayo katawa diha te. Bad na. Oo nga na kanang kung gawas mi, di ba, kanang mga on sa gawas ana laag-laag, iha gyud mi order. Dapat tagsa mi og mino. Oo, kay iha migbayad mo. Ingon mo misa ka siya nga iha lang migbayad, ma'am, kay murag mo pa ni awaya na mo. Okay para ba ang among relasyon? Isip barkada na basig mo ora ni kagub-an ning 285 nga carbonara. Oo, pero di ba sama sa ko giingon ganiha no mga ka-vibes to diha no na ay nagkalain-lain or lahi-lahi gyud no. Ang rason nga nung barat ang usa ka tawo, first ato niya, na ay mga tao nga barat, no, it is because siguro lisod ang kinabuhi or lisod mangita o kwarta. No, kabalo sila, no, moto lisod ang kinabuhi. No, maunang kabalo sila nga, pinakalisod yun mangita o kwarta. Mauna nga, nga kada sentimos, importante na para nato, no, o okay, isos, kitang tanan yun barat mangita. Usahay gani baraton gani na totong kaugalingon. Bantog ra sa una mag-unli wings kas nas ikaw ra gyud isa walay kauban. Oo. Syempre, di ba te? Basta mag-unli wings na sa nans, dapat ako lang. Oo, kung ganahan ka mo kuyog, ayan, kung ganahan ka mo kuyog, bayad kag imo. Diba? Iyay, tagbayad. Okay. Sus, Ginoo ko. Oo, iyay, tagbayad. Okay. Lisod ba sa kinabuhi? Hindi ba yung ilalim ng magsigi ka og siyaok og kanta-kanta og tulo ka oras? Diba? O niya, sayawan pa na ni mo, ha? Diba? Na yung mga yung anak ba na kanang murag ka ng importante yun kaayo para nato, no? Nga mga nangita og kwarta, no, nga dili gyud lalim og dili gyud sayon, no, ang pagpagita og kwarta, no, og para nako, no, wala gyud ay problema, no, wala na siya problema kay imuha man ang kwarta, no, o imuha man ang kaugalingong tinigom. Pero naasad ko'y kaila. Agree. Diba, naasad ko'y kaila nga bisag dato na, diba, dato na kaayo, murag ang kwarta, gusto lang nilang tanawon sulod sa ilang mga wallet. Diba, kanabitong, kanang nan sila kwarta, di ba, makaibok ang kanang stable lang ilahang trabaho, di ba, dako sila og sweldo. Pero inagpagpangaon ninyo, di ba, kanang mura og, uy, librihis ako bi. Ikaw sa bayad. Uy, ikaw may nadagang trabaho, ikaw may dagdagang sweldo diha. Di ba? Mo, di ba, kanang mura og librihis ako bi mo, siya ilang mga lain, ikaw lang sa bayad, o ako na sunod, hasabay sunod. No, pero kanang sus Ginoo ko, wala na isunod. Ngay kapalibre na dahil nimo. Diba? Sus, lisod yun lang natin mga barkada ng mga barat kaayo, no? Labi na ning mga kana bitong kasagaran na ba sa mga barat, no? Kana yung mga close friends yun di mo. No, kasagaran din sa mga taong barat, no, kaning yung mga close, no, kaning bitong kaning iagi lang kag i-joke-joke lang ka, istoryahan lang ka hangtod sa malimta nimo nga ako man di ay nagtapal at ang among gikaon, ingon man si Jangaya kung bayaran. Diba, anak bitong ko nimo, mauna no nga mga ka-vibes ato diha, no, lahi ang practical. No, lahi po, katong ilaha, no, katong barat nga tungod sa ka sa tawag ni Manny, oy, ka lisuron sa kinabuhi, o katong isa ka barat, nga bisag dato na kayo, di jud ganahan magpagawa sa ilang kwarta, no, lahi jud na siya, no, mo na ang gitawag nga practical, no, ug barat, o lahi na sila ug meaning, no, ang practical, kabalo ka mo budget, no, kay buka kung unsay imong limit lang nga kwarta, for that nga gawas nga kaon, no, kung pila lang ang imuhang budget ana, no, maupo na siya, no, so dapat kung ano kabalota, no, unsaon og unsa ka importante, no, ang kuan ang kanang sa tawag ni Manny ang pagpapahalaga ba, ha? Pagpapahalaga sa daol, pagpapahalaga,
3: wow.
2: Di ba sa imuhang kwarta, wow. Diba? Oo, muna nga. Barat gihapon. Sa mga kailan ako diha nga barat. Oh. Naghana ta. Pero anyways, ayan. Oo, i-continue na to ni atong topic ron, ha. Oo, stay tuned lang mo. Diha mo balik pa si DJ Rick Rick. Para sa Morning Vibe Chikahan, diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

Yes! Time check. It's already 11:19 in the morning and you're still vibing. Survive 105.5 FM. That was Beautiful by Christina Aguilera. You were beautiful no matter what they say. Charos. Anyways, ayan. So, ito nang, I don't know, tiwaso nang ato ang topic, no, about atong mga barat, no, nga nung naamang yun tayo mga barat, no, nga mga, nga, mga amigo or amiga. Diba? Naamang yun yung mga anak, no, sama sa kong giingon ganiha, diba, nga, kung ano, nga, nay mga nagkalain-lain no nga rason nga nung mahimong barat ang usa ka tawo. Ang kinaunahan ato nga rason no nga nung barat ang usa ka tawo tungod sa kalisod sa kinabuhi. No need siguro silang magtipid, mura og kanang di kanang murag di sila ganahan mugasto or ihurot ang ilahang kwarta no sa mga butang or kung unsa pa ba na diha no kay kahibaw sila kung unsa kalisod or kakapoy mangita og kwarta. Naapoy sa katawo no nga bisag daghan na kay kwarta diha na ni mga tinigom mura og wal kanang wala na sila naglisod sa kilang kinabuhi pero maglisod sila og gasto no mauna siya ang gitawag nga kuan nga mao na ang barat literal. No bisag na sila ikagasto no bisag money is not a problem.

0: money is not an issue. Wow, talaga lang ha.
1: Wow naman.
0: Oo.
1: Wow.
0: Pero mura og
1: wow.
0: Wala, murag himura nilang kanang museum ang ilang wallet nga ilan ang tan-awon ng ilang kwarta. No, di sila ganahan nga mugasto. 'Di ba? So mao na ang duha ka kalahian no sa duha ka tawo sa duha ka tawo no practical ug barat mo to'y gitawag. Oo, ang barat mang god no bisag kanabi taong for example gikinahanglan na kaayo nila dili gihapon sila mo palit. Yes, imagine ni siya ha. Ang chinelas niya no nipis na kaayo. Kanabi taong nipis na kanang padung lagi siya mabuslot no mura na siya kanipis sa og papel no pero di gihapon siya mo palit. Diba? Ang cellphone, 'di ba? Bisag ka nang basag na kayo ang screen, no? Di gyapon na mo palit. Diba? Nay mga ingon ano, no? Pero sige lang gihapon, no? 'Di ba? Og ingon nga, ah, okay pa ni. Magamit pa ni as long as masuot pa ni. 'Di ba? Kani siya makasabot ani nga mga senaryo sa kinabuhi no if you're nagtipid diba or pero bisan pa kay kung for example lipis kay na imong chinelas diba na ay mga possible ana nga pwede kang matunok og mga bato-bato diba mga ginagmay nga bato diba mo na ang giingon nga gibarat nimo ang imong kaugalingon. Diba ang cellphone pwede pa eh. No, bisa pag naanay buak, bisa pag naanay liki ng screen. Diba pero ang chinelas, day? Oo, di na ako ma-imagine ha. Diba sa sobraan kabarat, diba? Pero kung makasabot ta, diba nga for example wala pa jay budget, wala pa kwarta, diba? Kaya na pa yung mga giunang gibaryan. Siguro makasabot ta gamay. No, pero if ka nang kaya naman din mo palit ng chinelas, no. Pero anong baraton pa man yun yung mga kaugalingon. Diba? Usahay katauanan siya pero usahay makahatag pud og problema. Diba? Oo, nay mangingon ani like for example akong friend ay mukhang totoong nangyari to ha sige birthday sa ako ang amigo ayan ha birthday sa among amigo okay ang kami syempre naningkamot mi og kanang bisag kanang makapalit lang mi og cake diba cake or kanang mapunan-punan gamay ang iyang handa no kay kanang wala naman siya muli sa ilaha kay maulagi na siya nara siya diri sa Tagbilaran around Tagbilaran lang so gamot-amot may mga barkada no na ami isa ka friend no nganing ingon nga kuan naman kanang pwede di na lang kumot muamot kaya mo siya kwarta okay wala kay kwarta pero nga nung kada gabi imang kangana sa bar. Sige. O, pwede ba kuan na lang? 50 pesos na lang akong ihatag, no? Kay kanang yamun na ko'y kwarta. Oo, pero kada gabi siya na sa bar. Kada gabi siya nakigtagay. Diba? O, syempre, ning sugot me, diba? Ang nakasakit pag yun ato kang part, siya pa'y walay gitampo, pero siya pa'y kinadagan ng gikaon. Diba? Siya pa'y walay gitampo, pero siya pa'y pinakagutom na mo. Diba? Medyo unfair siya sa part, no? Nga kami, nga iyang mga barkada, iyang gibarat, diba? Pero kung dito sa lae, 'di ba? Bar, wala siya kwarta pero 'di ba? Pero okay lang naman din. No, okay naman din siya. Wala naman siya problema. No, pero siya mag-uwi pinakagutom. 'Di ba? O kanipod no nga same barkada lang no nga grabe kaayo siya kuan nga kanang nga ko ano ka nang hilig siya palibre day. Oo, day. May trabaho naman din siya day, pero always siyang walay kwarta, pero always siyang nasa bar. 'Di ba? Like for example na ami wala, sometimes magood, sometimes iba kanang sa kanang panagsara mo makita ang mga barkadaha, kay panagsara sila makadong sa lungsod, mana ba kay mga lagyong dapit, ana ba? Magkuan mo kanang magmagsabot mo nga mga unta diri, 'di ba? Kanang magkapitangan ni sumukuyog siya. O okay na mo siya sa group chat, no? Pero inag-abot sa inaghumagpang-order na diha pa siya mo ingon na ikaw lang sa kamo lang sa bayad ani ako gikaon ha kaya mo koy kwarta gikan mangukug bar gabi eh. Wow, di ba? O kamo nay nagtampo-tampo, no? Kamo nay nagtampo-tampo, no, sa iyang gikaon pati sa gasolina sa inyong motor nga gisakyan wala siya tampo. Diba? Okay naman siya. Do wala naman siya problema. Do wala siya problema gyud, no? Pero wala naman ko libre rong panahon na. Iyahay na biya tagpaning kamot. Diba? Oo, unya ra ba? Unya ra ba, no? Unya kung ikaw, no, nga ug mangayo ka ug tabang anang tawhana, wala siya extra nga kwarta. Wala ko extra ron man, yung mo ko'y kwarta. Diba? Oo. Mga ingon ana ba nga kanabitaong kanang kung siya mo'y manginahanglan, siya mo'y muduol nimo, di ba? Okay ra, di ba, nakaikatabang. Pero once gani nga ikaw na ang magngayo og tabang, wala te. Oo, so dama na dyan sa palibre og ibarat ang iyang kaugalingon. No? Di ba mga ingon ana ba, no, kay sa panahon karon mang god lisod kaayo jud mangita og kwarta, no, kay importante gyud nga kahibalo ka mo budget, kahibalo ta mo budget sa atong kwarta, kahibalo ta kung unsay atong needs og atong mga wants lang, no. Pero kani nga friend mang god isilig jud siya og bar, no, wala na siya. Actually, magsige na siya, wow, kay baw niya, magsige siya og bar kada gabi eh. Pero magsige siya pangayo og GCash, kaya mo na siya kanong pagkaugma. Diba? Oo, sus, Ginoo ko. I know nga, dahil kahit tagmakalit, ani, og na, anay. Until karon, friend, gapo na mo siya. Hay, nako. Oo, diba? Wag, usahay pod, no? Kanang, dili na to, baratod pod, no, ang ato ang mga barkada, no? Kay, in times, bitaw, no, nga, makatagam ba siya, no? Makatagam siya, oy nga, kanang, imbis nga, ganahan sila, ikuyog ka, di na lang kanila ikuyog, kay, barat man, di mo sila. Di ba, lisod po, mukuyog ka na mong gakaon, tapos ikaw, gatanaw lang. Di ba? Oo, sus, kung naamoy mga ingon anak nga barkada karon dukla na. Charos! Oo, pero anyways, kung sa'yo yung ipang buhat na ipadayon lang na, mubalik pa si DJ Rick para sa Morning Vibe Chikahan. Diri lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the Vibe.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5. A new school year is more than a date on the calendar.
1: It is the beginning of a journey carefully prepared for every learner.
0: At UB VDT ALC Integrated Basic Education, we welcome learners from preschool to senior high school into a school environment shaped by excellence, character, and purpose.
2: As a premier integrated basic education institution, we champion intellectual rigor
1: and ethical leadership, nurturing every learner to lead, serve, and succeed.
0: Enrollment is now open for school year 2026 to 2027.
3: UB VDT ALC Integrated Basic Education, guided by purpose, anchored in excellence, prepared for a great future.
0: Reserve your slot of academic excellence. Message us at UB Victoriano Ditoral Advanced Learning Center Facebook page. Classes start on July 27, 2026. A prepared beginning for another amazing academic.
4: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
5: Yes, time check. It's already 12:01 in the afternoon and you're still vibing. Survive 105.5 FM. Ayan, maayo pagpaniud to. Oo, so naa na punta dire sa ako ang pinakapaborito nga oras sa kada adlaw, ang alas 12. Ang ting pagpaniud to. Pero anyways, ayan. No, kung saan ba nang inyo magipang buhat diha or gaplano na mo, nga padung na mo maniud to, hala, sige, ipadayo na. No, while naminaw mo or naka-tune in mo sa Vibe 105.5 FM, ayan, no, padayo na inyong mga kasikas diha. No, ipadayo ng mga gipang buhat ninyo diha, mga paghungit sa inyong mga lamian nga paniud to karon. Perfect. Katagi po kunin nyo, eh. Pero anyways, ayan, let's continue our topic. No, ganiya, about ananganong na may mga tao nga barat. Ginoo ko. Oo, so naanata, no? Oo, sa part, no, nga kanang atong gikuan bitaw, si tawag ni mo ani, oy, nga kanang gikuan na to ang sa tatawag ato ay kanang practical, no, o sa barat, no, o ang kalahian sa duha, no, pero no, mga ka-vibes ato diha, no, ayaw po din taw ninyo himua, no, nga ang pagtipid mahimong hinungdan, no, nga makadaot sa inyong relasyon, no, sa imong barkada, sa imong uyab, or sa imong pamilya. Oo, kanang inyong mga kanang pagkabarat nato, no, usahay makaguba na siya og relasyon. Diba kay usahay, no, mas dako pa ang mawala, no, kaysa sa imong gitipid. Pananglitan, sige kag pambarat, no, pamarat, no, sa negosyo sa imuhang amigo, imong amiga, or sa imuhang barkada diha. Oo, nataingon ana nga kuan, oy, nataingon ana nga mindset, no, ay barkada bitaw ta ana hatagan tag dako nga discount. No, ana ba? No, kanang butang basin pwede makales, 'di ba? Or basin libre na lang. Naingon ana oy kanang ipaagi og joke. Mo gani nang giingon nga business is business, no, lahi business is business, barkada is barkada. No, lahi na, no. Kay nate mangingon ani nga mga mindset manggod nga mga ka-vibes ato, no, nga kanabitong barato na to pag-ayo, no, or grabe ta makapangayo og discount, no, sa negosyo sa ato ang barkada. Like for example lang, ang negosyo sa imong barkada is clothing, 'di ba, si Nina, 'di ba, ang baligya niya sa sinina, 'di ba, or sa sinina or usa ba nang item is 250, tapos imong barato pwede 150 na lang ni, hoy, barkada bitaw ta. Diba, wala yung mga ingon ana, diba? Oo, mauna sa usa nga makatagam, no, makatagam sa usa ka tawo or sa imong barkada. Diba, makaguba og relasyon. Diba, kanang imong pampabarat anang negosyo, no, sa imong barkada. Diba, wala ni mo na una usa ni nga usa kaning hangyo og grabe kadako nga discount, no, nga nanginabuhi po na siya. Diba, for example, naa siya'y renta. Renta sa iyahang area kung asa niya gi-display ang iyang mga items. Diba, naa siya'y giswelduan nga staff nga nagbantay. di ba, daghan siyag mga baryanan, mga bills, kung unsa ba na diha. No? Mga rana ba? Di ba, unya, kung anong rabaka ka ng, kung unsa tawag ni mo ani, oy kung kanabitong barahon bitaw ka, kanang isuryaan ka, ang imura ba ding ingon, support man ko sa ako ang barkada, kung nang support kasi mong barkada, nga nung perte makapakadakwa mga ayaw o discount. Diba kung gusto ka or kung gusto ta mo suportahan ang atong amigo, amiga ba na diha or barkada or best friend diha. Usahay pod in town mo, bayad ta sa sakto. Diba naman jud tay mga barkada jud nga muhatag og discount. O okay barkada man ta, o sige tagan ka na og discount. Pero ayaw pod in town. Pero kanara pong mo offer. No, ayaw po rin taon nga i-insist nung kailang katagan o kuan, hatagan o discount, o dapat dako nga discount ang ihatag. Napay ubang mga barkada diha, amigo, amiga ni mo diha, no, nga grabe makapangayo o discount, 50% man dayon sa original price. Diba? Grabe. Diba? Oo. Grabe na gyud ang pagkabarat sa mga tao karon no, aron lang gyud maka-save no or maka-save no sa ilahang kwarta no. Pero ayo lang po din taon maabot sa to the point kay daghan natang mga maligsan nga mga tao no. For example na lang gyud pud aning no, aning mga pagkabarat aning mga Pilipino no, labi na ning mga Bisaya, so Ginoo ko. Kanabi taong sa negosyo pod no, kanang daghan akong nabantayan ani bisag sa Alona ha, sa Panglao, kanang mga magtukod og mag-open og mga restaurants no. Oo, sa sobra kabarat na to, aron mas makabarato ta no, or maless ang ato ang gasto, ang atong mga gipanggamit sa ato ang mga menu is AI na. Geek. Diba? And then klaro kaayo siya nga AI no. Actually okay raman siya, okay raman siya no, pero ato po din tang huna-hunaon no, nga nga naaputay ka nang napoy mga tawo bitaw nga kanang mura og maayo kay sa editing, maayo kayo mo edit og mga ingon ani kanay bitaw natural ra kaitan natural ra tan-awon mga ingon ana bitaw o makatabang pa kanila, di ba? Sus Ginoo ko, naadyo isa ka bag-o nga open nga resto diha sa Panglao, nga ang iyara ba yung mga menu is iya yung giplastar atubangan yun mismo as in sa gawas, and then kinaklaruhan kayong AI no, kay daghan na kayo ning gamit ato nga AI no sa Facebook nagkatagron kanang sa mga business nila. Uy, same lagi ni sila og font, same lagi ni sila og kanang quality no, same lagi ni sila og kanang color, same lagi ni sila og design. Mahog na siya nga wala kay originality. Kay AI raman, isa raman ang inyo ang ninggama tanan, di ba? Di ba mangingon ana ba? No? Kung no, grabe gyud ato gibarat no ang atong kaugalingon, ang atong usap pud na no atong negosyo, pero okay raman na no, okay raman, good pud na siya no, pero wa mo ko ta makakuan no, basig mo ingon ang ubang mga tagalang yo, ano maning kuan ha, kanang dako man ni sila og kita unta nganong ga AI man ni. Diba? Muna akong giingon, no, nga ayaw ito nyo kayo barata po ng inyohang kaugalingon, ang inyong negosyo, or ang inyohang mga barkada nga nagnegosyo. Suporta na po na ba? Oo. O para sa mga barat diha, na, ayaw mo kabalaka. No, dili man daotan, no, ang kana, dili mo daotan nga pagkatao, or dili daotan ang pagkabarat. No, usahay lang jud no, gikinahanglan lang pud ninyo mahibaw-an nga dili pud na kanunay nga sakto, labi na sa inyong group of friends, lagi sama sa kung giingon ganiha kung mangaon mo, di ba barato nimo, di ba nga wakay kwarta o sa kamo say bayad o pero magsige ka og bar. Di ba? Oo, man ay kung giingon kay ang kwarta manggod mga ka-vice mabalik ra na. Pero ang respeto, pagsalig, ug maayong relasyon sa tao, lisod na kaayo na kung mawala. maunang kung naa kay mga extra-extra po diha, kung kaya nimo, di ba, o kung kaya nimong muhatag naman, kung kaya nimong dili mangayo og discount sa negosyo sa imong barkada, well, di ba, ayaw kahadlok na mahimong generous usahay. Di ba? O, palakpakan natin yung mga ano, yung mga generous din ng mga tao din. Ha, dili kinahanglan perme. No, bisan ginagmay lang, no, kay usahay manggod, ang usa ka simpleng panlibre sa imuhang mama, papa, amigo, or igsuon, makahatag na og dakong kalipay. Di ba? O para sa mga listeners na to, no, nga nakarelate, no, nakarelate nga nabarat or mambarat, no, ayaw ka bala ka. Daghanta kay hasta ko. Mambaratay sa usahay. Diba? Oo, asa sad ko. Asa ko naka-experience, ana. Oo nga, mambarat. Diba? Usahay, nabaratan po. Mga ingon, ana ba? No, maunang dilit na magpakahinlo. Diba? Oo, pero anyways, diba? Sus, Ginoo ko sa mga nakarelate diha. Oo, hala. Kung dili mo gustong maigo, lihay. Oo, samtang gahungit sa inyohang sa paniod to diha. Lihay kong naigo. Diba? Oo, pero anyways, ayan. Oo, kung sa inyo kipang buhat, dahil padayon lang na. No, mabalik pa si DJ Rick Rick, no, sa mga pipila lang ka mga break lang na to, no. Stay tuned lang, mabalik pa si DJ Rick Rick para sa Morning Vibe Chikahan, dili lang sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Time check. It's already 12:39 in the afternoon, and you're still vibing. So Vibe 105.5 FM. Welcome back! Diba? Kumusta? Kumusta ang inyuhang pagpaniod to diha? No? Oo, unta ang uban. Nakasugod na og paniod to kay Sus Ginoo. Alas 12:30 na sa kaudtohon, no? Ang uban po diha. No? Sa mga wala pa nakapaniod to or nakakaon. Ayan, pangako na itawon mo. No? Oo, ka nang ayaw mo papas mo ba? Okay, kuan ba ya ka nang nag-care ba si DJ Rick Rick? Sus Ginoo ko. Diba? Sa mga single diha, oo, sa mga walay ning ingon nga, kauna, oo, ako na lang mo ingon, kauna pangga. Oy, sana all, gipangga. Oo, ayaw mo ka-skip do sa inyo ha panood to kay sama sa kong giingon, no, kaning pagkaon, no, kanipod nga ang pagpaniod to, kuan mo ra siya o ka ng gasolina ba? Oo, kung aron mo lihok nga to ang lawas, no, sama ra guna sa motor, kung dili mo gasolinahan, di po na siya mo andar. Diba? Same ra pud na siya, no, sa ato ang lawas. Kung dili ni mo na siya pakanon or dili ni mo hatagan og pagkaon, diba? Maglisod ka ana og kanang kuan, maglisod og lihok ang imong lawas, diba? Kapuyon ka, maglabad ang imong ulo, diba? Oo, so kailangan jud ato pakanon ang ato ang lawas, bahatagan nato og gasolina, sus Ginoo ko. Diba? Oo, so kung sa may mga trip ninyo nga kanon karon, halakan ana na. Oy, sabi. Ayo, well, a DJ ka nang lahi man ang ako ang trip. Oy, di pala ka ko sa trip nimo. Di ba? Naana nimo. Di ba kung sa imuhang trip, no? Pero kani yung keen and search itirig. So, grabe yun ilang pagkaon. And then, grabe yun po sila dugukon sa mga kuan o sa mga estudyante ba? No, from there is a gikan sa UB, no, mudong jud dire, always jud din siyang kuan pud nino kanang puno ning ilahang rest kanang ilahang karinderiya, no, kay matud pa ni DJ Shabel, no, nga lami jud kuno ang ilahang mga pagkaon diha, and then proven and tested man pud siya, no, kay ang ako perming kanon diha or perming akong paliton is lumpia, ma'am. Ngano man na, no, nga kanang nakabantay mo, no, nganong kitang mga Pilipino kahilig kay ta sa lumpia. Sukad-sukad, no, sukad-sukad, no, kay wala pa ko katilaw og lumpia nga walay lami. Ngano tanang lumpia man, bisa pag unsay kuan nimo dialo, bisa pag unsay kanang giunsay nimo pagluto, kung unsay naa sa sulod, di ba, sa lumpia, nganong lami man gihapon siya? Di ba, kanang, bisa kung sa yung sa nimo pagtimpla, no, basta kay gihimo nimo siyang lumpia, lami jud siya, labi na kito nimo og suka nga halang, ay grabe kalami. Di ba kung sa may naaan ning lumpia, oy mura magkanang mao siguro ni siya ang ato ang pambansang pagkain. Di ba kung natay. Diba kay ang lumpia magod is dili siya mawala, no, sa tanang mga handa. Birthday, fiesta ba na diha? Diba? Murag permi siyang naa, no, kanang dili gyud siya mawala, no. And then kasagaran pod, no, sa mga hikay-hikay or naay mga pagkaon, mga pakaon, ang lumpia moy kinaunahan mahurot aside sa panit sa lechon. Klaro yung kayo kagigutom na si DJ Rick Rick, no, kay pagkao naman itong gisgutan. Dili ba kay ting papaniod to naman good po drone, no, oo, ting kuan na ba, ting kao na, oo niya, kanang nakita lang po ko ba, direct, sa atbang bansa po kayo na, ikarinder, yan, no, oo, sus, Ginoo ko. No, ano man na, no, nga ang ikaduha jug mahurot, no, aside sa panit sa lechon, no, is ang lumpia. Mao siguro na, no, nga kanang kung mudong ko o kanang mga catering, di ba? Or kanang na mag-cater, di ba? Or kanang sa kasalbana or birthday ang lumpia, no, is tungao na jud siya. Diba tungao na siya o kaduha? No, okay. Maumagoy unang mahurot or maoy unang kuanan ba? Tirahon sa mga tao ba ang lumpia? Sana all. Diba? Sana all lami murag lumpia. Diba? And then before, sa una magod is dili ko tikaon o kanang lumpia nga kanang sa tawag di maani kanang vegetable lumpia. Oo, di kayo ganahan. Pero karon is ganahan ako niya. And then, usas akong ganahan is ka ng lumpiang tauge. Ay, perfect. Ah, kalame. Mukhaon ako lumpiang tauge karon. Nag-isgut-isgut mag utaog pagkaon. Bagi gutom na noon ko. Oo, imbis kay... Imbis kay mga pira ko, no, imbis kay kapi-kapi lang muna tayo ngayon, o walay kapi nga mahitabo. Oo, nakapangapi man pud ko ganihang buntag o murag wala man pud sa ingon nga nagless ko pero wala ko ikapayat og kape. Mao na nga mangayo na lang ko sa amigos. Sir, kisa may nagkuan sa amigos coffee guy in town me oy. Oo. Nananawagan po ako sa amigos guy mig kape. Oo, okay. Naana may ininit dire. Oo, na naman may kanan. Na may dispenser dire sa hot water. Kapira di kuwang. No, oo, amigos. Di ba, kaysa mas ako giigo, di ba? Kanang gusto saan ko baka experience, no? Nga kanang, katong ilang ginaingon, bitaw nga kuan, nga kanang, manindot ang imong pamati, di ba? Ma-active ang imuhang kuan sa imong partner. Oo, tinuod, di ba? Oo, atong ko ano nga kanang basin di ay, di ba? Sama tong giingon ni Ate, di ba? Sama sa kanang during kanang 8 a.m. na to nga kanang advertisement sa kanang sa tuang pagplay sa amigos, di ba? Interviewon man sila, di ba? Oo, kung sa una kuno ang iyahang ang bana, di ba? Dili na kuno manguhit niya. Mga na karon kay manguhit na, napakunoy buntag sa'yo. Oh. Perfect, di ba? And then healthy food siya sa lawas, di ba? O oh, okay. Di ba? Mga ingon ana ba nga kape mo ato ang ko ano no, ang ako ang imno na, no? Oh, ay nako, kani ay nako, karon makapangayo jug amigos. Dito ko ni Chikadora. Oo, nakauli na ba kang ikagtahilan? Chikadora, gai kong amigos. Coffee. Huwisus, ginuok ko. No? Oo, pero anyways, bitaw, oy, kidding aside, no? Pero, dilito, kuan ha, dilito joke, tupag pangayon akong kape sa amigos. Pangayon akong kape. Oo, so, sobrang ako ka-addict akong kape. No, all... Actually ako super pinaka-addiction ako ng kape. Nabili lang jud akong baso karon sa apartment. Mo nang wala ko nakapangapi karon, tubig-tubig lang. Kawawa no. Oo, kopi-kopi ako nang tubig-tubig lang. Kanabili na akong baso sa ako ang mag sa apartment. So tubig lang ko, wala sa koy coffee karon. Later on siguro magkape ko. Ayan, oh super addict ko sa kape, guys. Kinsa dere ang mga coffee lover. I know, kinadaghan ang kahit mga coffee lover dere, kaso lang, naalang tayo duha ka type of person, no, nga hininginom o kape. Oo, na, na ay person nga social, di ba, mga pe, oy, Starbucks, mga mahalon. Diba mga mahalon nga kape nga tag 200 something, diba, na ay medium large and extra large. Wow, grabe. Diba? Ako pod, oo. Pero kuan na sila ha kanang kaysa na sila muinom pero dugay gid kay nila hot don. Ayan, o isuri-suri pa na nila sa tibok tagbilaran nga naglockout tapos ga shake sa sudlanan sa kape ana o nga tag 200 plus, di ba? Oo, lahi pod ko. O, ako mo'y nabilong dito sa nga dili pa social nga mga pe. Oo, literal nga kape lang yun, nga literal nga kape nga kakuan mo anang mga ka vibes nga kana bitong magluya ka if dili ka kanang magluya ka if kanang dili ko makainom og kape, di ba? Or kana something ana murag addict na jud kog kape ani. Di ba nay uban is kanang addict og kanang sigarilyo, kanang dili sila mahilo na kung di sila makakuan, maka-smoke, may ana bitaw sabi mo na lang giingon ako. Ako kay wala jud ko maka-experience ana. Sukat-sukat sila ra pay giingon ako, di ba? Oo nga kanang Rick, dili mo good me kanang murag magpangita mi Rick, mga ingon ana ba? Ah, okay sige go, ngana day na kung gikuan. Pero hoy, pero wala ko magingon ha nga kailangan mo mag-smoke or something di bad na, no? Oo, bad na, no, sa health ninyo, sa inyong lungs, no, ginahinay na nagpatay ang inyong lungs ana, no, sa smoke, sa ana ang aso sa sigarilyo, no? Oo, mauna nga. Ay, nako, kung wala pa mo kasuway, no, ayaw gyud ninyo i-try, no, masisira ang buhay nyo. Pero naiuban, oy, kaya ka nang load-on ko no sila. Oo, after kaon, so mauna. Ang ako po, di ba, oo, kailangan siya kung naikape, no, buntag, udto. Usay gani gabi, oo, sa gabi, makaduha ko katasa. Oo, sus, kinuo ko nga, na ako ka-addict. Morning pagising and then sa work actually kaduha ko sa work, so tulog na siya, no, nagkahapon nagulin ako sa apartment, inom na po ko og kape and then nagkagabi duha and ingon din sila it's bad, no, oo, bad siya nga kailangan jud ko ng mga pikais sa kadlaw, no, kay ang caffeine ko na is makadaot kuno na siya sa lawas, no, pero ako mang good day mga jong, no, mga ka vibes ato diha, sobra gyud ko mura ko di mahilo na og di makapangape. Promise, and it's true. Mauna nga gusto sa ko mo try og healthy coffee, no, mauna nga nananawagan po ako sa amigos, isang box lang on dito sa studio. Oo, isang box lang. Oo, kay hinga pihon mi din. Hilig mi og kape direk na pita. Oo. Pero anyways, ayan, oo. No, hapit na po tamang ko, ano, hapit na tamo ma-end na niya to ang segment karon nga morning vibe nga chikahan na to. No, anyways, ayan, oo, about atong mga ko, ano, katong mga barat, no, na to nga mga, na mga friends. Hi, Nicole, oo, kanang koan, kanang mga barat na to na mga friends, di ba? Actually, naagi na sila, oo. Naasad ko. Labosad kong barat. Oh. Pero sa ako amang god, ang ako pagkabarat or pagkatihik, gailang giingon ako. Ako ra kuno ang tihik nga gastador. 'Di ba? Oo, siya si DJ Rick, kinatihikan na, kinabaratan na. Oo, pero gastador kay na, like mayor ana ba. Ngano mang nakaingon sila ana? Kay ako kanang ana kada ikuyog ko nila og kanang kuan, ikuyog ko nila og kanang mga on sa gawas, for example ana magkape mangayon ana, oo, usahay dili mo kumukuyog kay dili ko ganahan mo gasto. Dili because dili to god kay kanang kuan nga kanang makabayad mapunta sa tong gikaon. Oo, kay trabaho gani ta, trabaho gani. Pero sayangan ko, like kanang na yung mga baryo noon, 'di ba? Baryo noon sa apartment, sa kuryente, 'di ba? Gasolina sa motor, 'di ba? Mga ingon ana ba? Oo, na yung mga laing baryan, mga ingon ana. Tapos mo nang giingon ko nila nga ako kuno ang tihik or atihik nga gastador, kay once nga ako maka-start og gasto, literal nga gasto siya day. Diba? Uglahin akong cravings karon sa paggasto. Dili na mga pagkaon, diba, dili na mga sinina or something diha, no, ang akong gi-crave karon nga mga pamaliton nga ako yung gilikayan nga dili ko madung ana nga section, no, is kanang mga gamit sa apartment, Diyos ko. Promise, mga gamit ka ng mga jar, no, mga jar nga suda nag-acid, bitsin. Bagong kutsara, plato, baso, mag. Mauna na ako cravings, mauna nga maglikay. Kung pwede yung maglikay ko diha sa mga kuan or dili ko mugawas sa boarding house, sa apartment, diha ilan yung ko mugawas. Diba mga organizer, mga ingon, mauna na akong cravings karon. Oo, mga design sa wall, mga suga-suga diha. Diba, nagkalahit na gid, no? Nagkatito na ta, tito. Oo, padong na ta sa tito moments of our lives na. No? Pero anyways, ayan, oo. So, mo niya to ang quote for today. Ay, oo. Ang pagtipid, no? Maayong batasan na siya, no, pero ang sobrang kabarat, no, mahimong makapawala, no, sa kalig-on or kahumot sa inyong relasyon. Ang kwarta importante, pero mas bililhon, awang nagkalaw mga to ang Bisaya. Oy, wow, naabot na sa bililhon.
2: Wow.
1: Di ba? Wow. Bililhon gihapon, no. Ang anda ka pagka mabulil binuligon, no, nagkalaw matong Bisaya, no, og pagkabana sa uban. So in short, ana niya, no, or ang kanang muraog kuan nga way aron masabtan siya, no, okay ra should ang pagtipid, no, sa imong kwarta, pero ayaw pud intawon kaayo, no, pasobra ay ang imong pagkabarat to the point, no, nga maguba na ang imong relasyon sa imong barkada, sa imong best friend or sa imong pamilya. Diba? Ang kwarta, yes, importante ang kwarta natong mga tawo tungod kay kadalihok, lingi diri, lingi dito, lingi bala bala dito, atubang babaw ubos, magneed mo yuta kwarta. Diba? Dili man ta makainom og tubig kung wala tay kwarta. Diba? Kitanan man jud gibayaran. Diba? Oo, mga ingon ana ba di man ta makakaon og ngani og ngadto kung di wala kay kwarta. So importante jud ang kwarta. No, pero mas labing bililhon ba or mas mahalaga, ayan, no, is ang pagsalig, no, ang love, ang respeto, no, sa imuhang barkada o sa imuhang kapamilya. Diba? Oo, okay kayo, no, kanang okay kayo ng puno ay mong pitaka, no, pero mas tindot pud na nga puno pud sa pagmahal, no, ka or ikaw, no, sa imuhang mga barkada o imuhang pamilya. Diba? So maura ko to, mga kabais mo, to nga to ang topic, no, for today, no, about nga nung na ay mga barat, no, nga mga tawo sa ato ang palibot, no, maoto siya. Pero anyways, ayan, oo, wala naman kita iigong oras pa, no, bisag unsaon na tuog extend ang ato ang oo, ang atong istorya. Pero mao na ako ikaingon, no, nga ko ano nga kanang daghang kayong salamat, no, daghang kayong salamat na sa pagpaminaw, ayan, sa pag-tune in, di ba, o perming naminaw, no, sa Vibe 105.5 FM. Daghang kayong salamat, everyone, labi na sa itong mga solid nga mga listeners, sa itong mga friends diha nga always maminaw sa ito ang morning vibe nga chikahan. No, sa always nga pagpangutana nga, DJ, unsa naman po na ito ang topic karon? O, mauna, diba? O, sa mga tao po nga musod sa ato ang live, ayan, o, daghan kayong salamat ninyo. Okay. Diba? And the I, no, o, don't forget gihapon, no, to follow, no, ang ato ang page, no, sa Facebook, Instagram, and also sa TikTok, no, Vibe 105.5 FM. Ayan, kaya diha na mo ipang post, no, ang mga kaganapan, no, nga mahitabo, no, diri sa Vive, no. And then ayan na naana mi nga mga bag-o nga gi-repost, no, nga mga nga unsa ni nga poster ayan para ko ano a big concert, no, nga mahitabo, no, there is sa Vive, no. Dili pa available ang ticket soon. Ayan, i-announce gihapon namo, no. Umuon na nga kailangan ninyo, no, nga i-follow ang amo mga page. Yes, ang Lola Amor will be here. Ayan, og mo kuan sa ilang mga nindot kayo ng mga song, di ba? Perfect. Yeah, this coming October 23, pohon-pohon, and then ang ticket is i-announce na namo. Hamo, nang kailangan siya din yung i-follow. No, i-follow yun ninyo ang page na to. Diba? Pero anyways, ayan, oo, so, wala na dito igong oras. Dagang kayong salamat, no, sa inyong pagpaminaw. Ayan, og pag-tune in sa Vive 105.5 FM sa inyong pagka-good vibes today. Remember, life's too short. Enjoy your life. Enjoy your day. Keep the good vibes going and always be happy. Stay blessed and keep your mornings light and fun. Once again, guys, dagang kayong salamat. This is your DJ Rick Rick, reminding you all to stay positive, stay inspired, and keep the Vive alive. Catch you again tomorrow, same time, 9 a.m. to 1 p.m. ha? Tune in gyapon ta. Same station, diri lang. Survive 105.5 FM. Feel the vibe. Dagan kayong salamat. Mwah, mwah.

sa mundo mapanghusga, mapang mata at mapanuri. Dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paninirang buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

it be? Why can't it be?

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: adlaw sa tanan ako si Tiborcia. Doon na ako yung sakit sa tawag ari kanin nga magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihag na ila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto ang akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Manang ganahan kay kuning amigos. No, kaya makapabasko yun, sigurado yun. Din naman paggabi eh, murag, manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumag panahapon. Puyo, dyan yung amigos. Manang palit na mo mga kaisuunan o amigos. Kaya si Lolo Tiborcia, dagang salamat.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Relax. You found the frequency that feels like home.
2: Vibe 105.5.
3: 105.5.

0: Okay, Slay.
1: Okay, and we're back. Time check is already 6:51 in the evening, and you're still vibing with DJ Moss. Only here at Vibe 105.5 FM. Hey! Guys, bago natin simulan yung POVs with DJ Moss. Kasi Thursday, of course. Thursday. Oh my goodness! Tuesday! Bakit parang I'm so advanced? Parang advanced, no? Sobrang excited mag-weekend. But anyway, today's Tuesday. And of course, POVs with DJ Moss na. Eh. And before I read tonight's letter, gusto ko kayong tanungin, guys. No, gusto ko mangutanan yung tanan. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Oh my God. Oh my God, DJ Moss. Tuning in from work, DJ Moss. Wow. Hi, Rizzler. Thank you for vibing with DJ Moss. Thank you for tuning in to Vibe 105.5 FM. Guys, gaano ba daw kayo kahalimaw magmahal? Alam nyo, nakikita ko rin to sa FYP ko. I always see this sa FYP ko, guys. And sobrang dami. Daghan kaayo. Daghan kaayong mga weird... Ay, grabe pa ng weird DJ Moss. But kanabang unexpected bitaw nga answers nga. Ala, kuya hawa ba? Kuya, wapo, ingani day ka may gugma. So tonight, I will be reading another letter. And dili na nato dugayon ato ng sugdan sa pagbasa ang istorya ni Daryl. Dear DJ Moss, ako di ay si Daryl, taga Tagbilaran City. Ug una sa tanan, gusto lang unta na akong magpasalamat nimo. Wow, thank you so much, Daryl. Sa imuhang segment sa radio. Murag kapila na ko nakadungog sa POVs. Unya ganahan ko kay daghan kog nakatunan sa imuhang mga storya ug usahay, murag nakita na ko nga akong kaugalingon sa mga letters nga imong ginabasa. Mao siguro nga na-motivate ko sa pagsuwat ani nga letter. O basin pinaagi ani na ako'y matubag nga pangutana nga dugay na pud na akong gihunahon na DJ Moss. Ikaw DJ Moss, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Talaga naman ha. Gipangutana pa jud ko ni Daryl na asay mga intro nga nga na, no. Gaano ako kahalimaw magmahal? DJ Moss, na ako'y babae nga giangayan ug tawagon nato siya sa ngalan nga Charisse. Batch me 2024 ni graduate sa University of Bohol. Wow, congratulations. Graduate na din sila, no? Murag 2 years ago na pod, 2 years ago. Nursing mingduha. Sa among klase DJ Moss, daghan ang nakabantay nga hilom ragyod si Charisse. Dili siya hilig og laag. Dili siya hilig og mga flirt-flirt DJ Moss. Dili siya ganahan og ingana. Ang iyang kalibutan kay eskwela, balay og ang iyang pamilya. Unya kabalo ang tanan nga wala pa gyud siya plano mag-uyab-uyab samtang nag-eskwela DJ Moss kay mao man iyang priority pagyod ang pag-eskwela. Ngayon siya gusto pa niya nga gusto niya nga irespeto ang iyahang ginikanan og muhuman sa agid ko na siya sa iyahang kurso. Og ako DJ Moss, girespeto pud na ako ng desisyon ni Charisse. Sulod sa 4 ka tuig DJ Moss, wala gyud ko na mugos mautong tapaw-tapaw lang gyud ang akong pagpa-feel niya sa ako ang sa akong gugma. Nakontento ra ko nga makita lang siya nga malipay nga kanang together me makapasar sa exam. And di ko ganahan nga mahimo akong distraction sa iyang mga damgo. Gipili na ako nga mahimong someone nga musabot musabot sa iyahang mga priorities. pagkahumana mo graduate DJ Moss, dito pa ko nagkalakas ng loob DJ Moss nga mangayo og higayon nga manguyab jud ko niya. And wala gito, wala gihapon, giingnan pud ko niya nga dili pa pud siya ready. Naapakuno siya yung mga manghod nga gusto niyang tabangan sa pag-skwela, DJ Moss. Gusto niyang makatabang una sa iyahang mama o papa. Unya, karon ang iyahang routine kay duty, balay. Balay, duty, nga naragyod. Wala gihapon kuning undang, DJ Moss. Kay di man ko weak. Di man ta weak, DJ Moss. Unya, na-timing pag yung DJ Moss nga, kami magod sa akong mga barkada nagsabot-sabot mi nga, mga playmates, mga bisanasa. Unya, timing yun po nga, kaming duhan nagkauban. Og nahug nga, nadawat mi sa trabaho. So workmates na mi karon, DJ Moss. Unya, kada duty na mo, makita na ko kung unsa siya ka-dedicated sa iyang trabaho. Maunang mas nahigugma, gud kaayo ko niya, DJ Moss. Karon, DJ Moss, nga nauso ang pickleball, nakadungog ko nga gusto, gud niya nga musuhay. Wala ko'y thoughts, wala ko'y second thoughts, DJ Moss. Og kahibaw ka, ning ditsudayin ko sa mall, DJ Moss. Og ako siyang gipalitan og racket nga balig City Mill. Mahal jud na ano, DJ Moss. Pero sa akong una-una, mas mahal manggod na ako siya. Gidawat niya ang racket, DJ Moss. Gidawat ni Charisse. Nag-thank you pa siya na ako. Yung naikog siya mo dawat kay, of course, di biya may uyab. Pero nakita manggod na ako nga happy siya. Nga nalipay sad ko kay iyahan naman sang gigamit. Napuntoy, lain pang higa yun, DJ Moss, nga naa siya yung murag giatinan nga seminar dito sa Cebu for work. Nga, wala mo po siya ning ask na kong help financially, pero ako mismo ang nagpadala og kwarta. Pang pocket money lang good po niya, DJ Moss. Nga, maurag good po to. Ako na siyang giingnan nga, ayaw ra kong kanang bayloy or anis day. Mura ginagmayng tabang rato na ako. And yes, DJ Moss, kaiba ko DJ Moss, nga diligid mi uyab. Pero kabalo ko nga wala pud ko'y obligasyon sa iya ha, pero para na ako maamanggo na ang gugma. Ingana na ako i-show ang akong love for her. Kanang wala ko mag-expect dayon nga sugton ko niya, DJ Moss, ingana. Daghan kaayo ang nangutana na ako nga Daryl, nganong padayon mang gihapon ka, bro? Nga mura na magyukag tanga ana, bro. Wala makagit tagad ana nga baji, pero nganong kana mang gyud ang imuhang gipili? Nganong murag boyfriend man ang imuhang lihok, pero dili ra ba kamo? Og usahay, wala pud ko itubag nila, DJ Moss. Tanaw lang ko nila. Kay actually tinuod bita po, DJ Moss, nga murag kapoy sa diay na, no? Kapoy sa diay na ingana ba? Unya, naabot po sa punto nga kada sweldo na ako, DJ Moss, una na akong mahuna-huna kung naakoy, una na akong mahuna-huna kung unsa ang mga butang nga makapalipay ni Charisse. Unya, maunay ako ang mas unahon og palit, DJ Moss, kaysa sa ako ang mga gusto para sa akong kaugalingon. Kung makakita akong butang, ganahan siya ako, dayon yun ng paliton, DJ Moss, sa way pagduha-duha. Napalitan na ako siya bags, napalitan na ako siya og katong latest lang na iPhone, DJ Moss. Uy. Grabe naman ni si Daryl. Namasin lang jud po ko, DJ Moss. Kay basin kung mas mudaghan pa ang akong effort, basin mausab ang iyahang mga desisyon. Og kabalo ka og unsay pinakalisod? DJ Mos, dili man ang paggasto, dili ang paggulat, kundi ang pagmata matag-adlaw nga wala gihapon ko kahibalo kung naa ba ko'y padulngan sa iyahang kinabuhi. Gustuhon man na ako nga piliun ko niya DJ Mos, pero dili pwede na ako siyang pugson kay dako kay kog respeto ni Charisse. Ang akong gihangyo lang, kung muabot ang adlaw nga andam na siyang muhatag ug higayon sa gugma, unta mahinumduman niya ang nga adunay usa ka tawo nga parihan nako nga wala gyud gikapoy ug hulat para niya. Ug hinaot ako ang iyahang mahuna-hunaan, DJ Mos. Apan usahay, DJ Mos, mahadlo ko. Kay basin ang akong gitawag og paglahutay, mahimo na unyang pagkawala sa respeto sa akong kaugalingon. Mao nang karon, ikaw ang akong pangutan-on, DJ Mos. Gaano ka kahalimaw magmahal? Kay ako, I am very willing to move mountains para sa babae nga akong gigugma. Daghang salamat, Vibe 105.5 FM, and thank you very much, DJ Mos, for reading my story tonight.

0: Solo, solo.
1: That was Riding Solo. And you're still with me, DJ Moz, only here on Vibe 105.5 FM. Guys, sa mga wala nakaabot no sa story na ito nga gibasa ganina, it was about Daryl and Charisse nga iyang giangayan. And the question that Daryl left us was, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Unsa man ni sa Bisaya ako na be. Unsa man ni sa Bisaya? Unsa ko nakakagra og kuan ba kada banggi. Og ato ni siyang i-translate gyud nga i-word by word gyud na to siya. Bitaw, unsa ko nakakagrabe magigugma. Murag nga na ang yang point ba, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Actually, this is also a trend on TikTok nga ang mga tao po is they're trying to answer this question, gaano ka ba kahalimaw mo? And then I've also seen so many answers nga halimaw gid ay, grabe halimaw, maglagot na nakahalimaw gid, halimaw gid ay. Pero with Daryl Mangud, grabe halimaw pud kaay siya eh. Uy, before I forget, I would like to give a shout out to these people, no? From J1 Gym, hello. Hello to CJ Ongkog, no? To Jave and to Sir Daybex. May namino ka rin sa Vibe 105.5 FM. Hello, hello, Mike Pagpamino. Thank you for tuning in to Vibe 105.5 FM. Okay, balik tanong sa istorya ni Daryl. Si Daryl Mangud kay, very in love siya kayo ba? In love kayo siya ni Therese nga, parang nonchalant lamang. Parang, okay, if you wanna give me this, then I'm gonna be accepting. Nga na lang, dawato na ko ni. Bitaw, daghan ako na ko siyang nahatag ni Therese. Nihatag na ko ni siyang paddle, nga balik city meal. Nihatag na ko ni siyang bags. Nihatag na ko ni siyang iPhone. Grabe. Kaya kaya siyang hatag. Pero, sa gimension ni Daryl, ingon siya nga si Charisse is not yet ready for a relationship. Kay naapa ko na siya yung mga manghod nga gustong tabangan, gustong yahang parents, gusto pa niya nga mahayahay, no? So, daghan pa kay siya og gipangandoy for her family. Munang, wala gid niya gi-entertain. Though makita gid po ni mga super, mura feeling na ako kay super green flag. Super green flag si Koan, si Daryl. Kay grabe ang iyahang pag, kanabi itong, grabe ang iyahang pag-admire for Therese. Yeah, kisa magi panguyaban din rin ninyo, be, nga gitagaan na ninyo iPhone. No? Kinsa magi panguyaban din rin nga gitagaan o allowance nga daghan kaayo. Betaw, that's how Daryl, that's how he showed his love, his admiration to Therese. However, mo lagi to dili mampud good ta makapugo sa tao kay agihapad yung giingon. Ang iya pag yung giingon is basin og daghano na ako ang akong effort, og dakon ako ang akong effort. Basig na ay more chances ko nga mabag-o na ako ang iyahang huna-huna. Oh my gosh. Bitaw. Eh, ani siguro ning ubang mindset sa ubang tao, no? Nga, basig, kaya na ang, pero actually, maka-inlove, manggod po ng effort. Maka-inlove, mong na, oh, as a woman, no? Ganahan po me, nga, mag-effort yun ang guys for us. But, kanang, si Charisse, kaya nonchalant lang yun siguro siya. Or siguro yun, she has, like, priorities lang. Diba? So, dili po na ito mapugos. Dili magod po na mo equate sa, okay, daghan kay kagihatag na ako. So, that means, ikaw na yun ang akong sugton. Murag dili masat siguro pwede nga ing ana, no? So, what do you think? What do you think, guys? To those who are with me here on my TikTok live, guys, to those who are listening on air, we are actually live right now. Ay, darn. We are live right now here sa akong TikTok account. That's Moz Moz. And of course, don't forget to follow, guys. Please. Grabe. Please na ha. Bitaw, this is the question tonight, guys. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? What was like, more like the craziest thing you've done for love? Yarn. Unsa'y pinaka, murag kung, ano yung pinaka, murag ka nang, murag ito kag natanga ba? Natanga ka sa gugma ba? Unsa'y gibuhat ni mo? Kaya siya, grabe ang yung paghataw. Eh, grabe niya ka giver. Unsa man eh, who do you think is more evil po? Men or women? Grabe naman yun. Hello, hello to our TikTok friends here. Hello to Renz. Renzi, hello. To Ikigai, hello. Chase. To, kisa pa man yun? To Sel, hello. To Early, hello. Guys, what do you think? What do you think, guys? Unsay pinaka, or ano yung pinakahalimaw mong nagawa for love? Or gaano ka kahalimaw magmahal? Please, shout out to Sangkay. Hello, Sangkay. Sangkay, gaano ka ba kahalimaw magmahal? That's the question. And if you want to interact with DJ Moss, you can just go to your TikTok account and find Moss Moss there. Don't forget to follow, of course. Let's answer that question tonight. Maghuwat ko kay I will be reading your comments here on my TikTok. Once again, this is DJ Moss and DJ Ngahimo sa imong higara sa kahanginan. And you're tuning in to Vibe 105.5 FM.

And we're back. Once again, this is DJ Moss, bringing you the hottest tracks and the energy you just can't ignore. This is Vibe 105.5 FM. Time check, it's already 7:39 in the evening. That was Pansamantala by Kaya Lili. Grabe kasakit. Grabe kasakit ang Pansamantala. Well, let's go back to Daryl and Charisse, no? Ang question na to tonight, gaano ka ba kahalimaw magmahal? I was reading the comments here on my TikTok live. Ang akong friend nga si Marky. Hello, Marky. Thank you for joining me tonight. Ingon si Marky. Oh my gosh. I cannot find the comment of Marky. I need to like scroll up. Okay. Di man sa halimaw, pero kaya na ako maghatudog pagkaon tungang gabi kung muingon siya o gugutom siya. Uy. Grabe. Halimaw na. Uy, grabe. Halimaw na ka na, Marky. Grabe. Kaungo ni Marky. Uy. Marky. Grabe na gid na. But I don't know, when you do something beyond na gyud sa imuhang, unsa ba? Sa imong sked, pero nasingit pag ina nimo, that's already halimaw. Diba? Okay, you're doing more than what is expected. Dapat unta kay dili unta tungas gabi maghato, dapat alas 6, alas 7, pero tungas gabi gabi. Gabi na pod. Halimaw kay si Marky. Kasi pa may ibang halimaw diri. Let's check some comments and text messages. Kay I'm pretty sure nga daghan kaayong ning tubag sa ato ang question tonight nga gaano ka ba kahalimaw magmahal. Guys, it's never too late to answer that question. You can answer it. You can interact with me tonight sa akong TikTok live. You just have to go to your app and then look for Moss Moss. And of course, don't forget to follow Moss Moss and Vibe 105.5 FM. Yes. Okay, let's read some comments, guys. Mamasa ta dere og mga komento gikan sa atong mga higala og sa atong mga avid listeners sa Vibe. Respect ko sa mani, mutarong pud ko og chat no. With a respect ko kang Charisse, wala man siya nagsaad nga mahimong sila. Lisod man pud pugson ang gugma. True. You cannot force somebody to like you or to love you, diba? From Angel, para na ako sayo po si Charisse nga gidawat ni ang tanan nga gifts. Muna di na, Charisse. Kung kabalo siyang wala siya feelings, unta niingon na lang siya og dili. Oh, dai. Unsa man ka nagpaasa, kintahin ni siya. Dai, nagpaasa siguro ni siya, no? Pero wala ramang po no komento, ramang po siya. I mean, dawat-dawat lang. Kay hatag man po siya. And then, si Daryl, malipay ra po siya, no? Nga makakita ni Charisse nga iyang gamiton ang mga butang nga iyang gipanghatag. So, unsa man ni, grabe, paldo ka, girl. Paldo. You know what paldo means, guys? Well, I just heard it from my friends too. kanang line nga, abi na ako kung mas mudaghan pa ang effort, mausab iyang desisyon. Grabe, duot kay sa bukog di siya mo. True. Nasad biya po ko ato nga. Daryl was thinking nga, if mas daghan siya buhaton, mas daghan siya effort, ipakita for your Charisse basin og ma-change pa daw ang iyang desisyon. But you know, dilit po takapugos kay basin feeling po na ako, no, kay ang usa magud ka babay malanay maguna og imuha na siyang effortan, diba? Ganahan kita na, girls, no, please, let's not lie about that. Ganahan kita nga itreata princess treat. Pero feeling na ako kay dili po niya type gyud po si Daryl, no? Pero sumala sa pag-istorya po ni Daryl, kay parang di man po siya. Pero feeling na ako, gwapo po siya. Ambungan ba? Ambungan. Hello to Daryl, and if you're listening right now, laban lang dong. Laban lang, no? Basin nagsugtun na po kakadugayan ni Charisse. This is from Trisha. Kanang, this is from Paolo pala. Dili kahalimaw... Dili halimaw ang gugma ni Daryl. Obsession na siguro kay nalimta na niyang iyahang kogalingon to value himself. Oh. Bitaw, no? Let's not forget that. Nga, mo-effort ta, mo-hatag ta og time for somebody. Let's not forget ourselves. But
dili pod na tuingan abito kahut doon. Kay sama sa giingon sa kanta, too much love will definitely kill you. Mm-hmm. Yeah. Gabi ang letter. Abi na ko happy ending. Maori to ang pinaka-realistic nga ending. Actually, wala pa gyud, no? Wala pa. Maura to ang iyahang, maura pa to ang mga gisugilon ni Daryl sa iyahang sulat, no? Okay, up until now, sa sigig follow-up ni Daryl. Sa sigig follow-up ni Daryl. Ingnon na gipud siya permi ni Charisse nga, I'm not ready yet. I still have to help my siblings. Gusto pa na ako mataganog maayo nga life ang akong parents, no? Siguro pod dili pod ingani sila ka abunda sa kinabuhi. Siguro mo nang grabe pod siya ka focus lang gyud pod sa paghelp sa iyang family. Mo nang naningkakay gyud pod si Inday Charisse, no? And we can't blame Charisse for having that mindset. Charisse is not the villain. She is simply not ready. That's the reality. That's, yeah, Sheena, thank you so much. Tinuod. Actually, Charisse is not the villain. I mean, yes, she's simply not ready. Kung ako si Daryl, paghuman sa racket, pocket money, bags, og iPhone, mohunong na kuoy kay kung dili kapilion, dili gyud. Ito, no, nagpakatsura po ni si John. Okay. This is from Laika. Usahay ang pinaka-love o giangayan na ito kay dili di ay para sa atua. Accepting that is the hardest part. Ang pangutan na gid-ani kay nganong gidawat mantanan, mauni ang nakapadivide na ito. Ha? Bitaw po. Ngano ko nung gidawat po tanan? Ngano po ko nung gihatag tanan? I mean, gidawat tanan. Ang pangutan na gid-ani, amulag ito na, nabasa na ito na ako, no? Kung ako si Charisse, dili na ako dawaton ang mahalon nga gifts, akong dili siya mahatagan og false hope. Mausad, no? Kaya basi nagtuupod si Daryl nga, because Charisse is kana bitawng gidawat lang gid pod ang mga butang nga hinatag ni Daryl. Basin og naghope lang gid pod si Daryl nga naagid pod siya chance, di ba? Reg okay na ay chance ta ni reg positive. Ang tinuod nga pangutana DJ mo, pila kaha ang total nga nahatag ni Daryl kang Charisse? Murag baldo jud kaayo ang girl ba? Uy, bitaw. No, I mean, that's just how Daryl shows his love for Charisse. Dili man po na to siya. Pwede nga i-stop kay iya man po ng paagi. Pa-shout out, Dexter Mapute. Hello, hello. Maayong pagpaminaw sa Vibe 105.5 FM. We have also here comments from our TikTok friends. Unsa ni siya? Nganong mana, ma'am, imo nang gibuhat ang tanan aron tag doon, pero sa lain raman di ay to gipili. Ambot yun po ning kung ma'am. Nganong ana mana siya. Masakit siya, no? Kuan siya ka nang mapanakit yun siya. Murag mamaak siya ba? Ngano? Pa-shout out, Duwen. Hello, Duwen. Hello to Teacher Lat. Hello to, unsa ni, ngana di ay na, ma'am, dili fair sa inagsul. Ah, okay. This was about the Quran. Katong sa kang Joseph Gara, no? Uy, makita-kita di kuno ta sa VBT Sports Complex, no? On October 23, 2026. Yes, that's for the Vibe Fest. Pohon-pohon. That's, again, October 23, 2026. Hello also to Jeff Boy. Hello, hello. Okay, hello to Mom Leia. Guys, again, the question is, gaano ba kayo kahalimaw magmahal? No, ako, actually, oh my God, gabid, naapog ko yung moments nga, katong mga, alo, oh my God! Betaw, that was like mga 8 years ago. I had this guy nga, We haven't met yet, pero kana bitong you're so comfortable when you're chatting with him, and then even if you've never met yet, ganahan na kay kaniya, and then murag na invested na kay kaniya. Oh, murag gihatag nimo imong panahon, tanan, oras, nag-effort na kadihag matag sa iyo para maka good morning lang, pero ang ending kay
wala dili nice. So gaano ka kahali mo magmahal? I tried nga kanang maghuwat pod like for like pila ka months, and then it turned out nga wala ni ko gipanguyaban. No, ako already nag-expect nga panguyaban ko nya dili man di ay. Dili man di nga na. No, so girls, dili pud ta dapat mag-assume. Kay ako mangud ang hitabo mangud ato, kay I was like assuming, oh my god, this is it. Baka uyab na gyud ko. No, I was like 21 that time or 22. And then I just started working on, yeah. I met this guy like on a certain app. Wala, unsa ang app na DJ Mas? I won't tell you. Kanang na-ay swipe right. Ala, swipe right! Betaoy. And then, moto, I was so invested. I was thinking, kanang iyahan akong panguyaban. But sa level ngayon nga ng mga ka-vibes. And wala, I was so young back then. And then I was thinking, okay, masinog ka ng unya, ugma, or sa ba, sunod buwan. Ug never cute. Wala ginhitabo. Marag, halimaw na siguro ko add to, no? Halimaw na ko. Kaya I was thinking, panguyaban ko, na-expect na ko. And then I even told my colleagues nga, oh my God, I'm gonna be having a boyfriend soon. Like, very, very soon. That's a very funny thing. Kakon kay katawaan na lang ginato siya, no? Kanang mga panghitabo in the past nga. On that very moment, murag di pakakabakod. Murag di mo kaya nga, di mo kaya isulti sa ubang tao or sa, you know, sa tanan, because you just don't have the, like, the confidence to do it yet. Pero karon ay ses! Tauan na lang nato na mga ingana nga mga panghitabo sa itong kinabuhi, no? Mga lamas ba sa ato ang kinabuhi? Well, ganun ako kahalimaw magmahal. How about you guys? Please comment here sa akong TikTok live, kay I will be reading your comments, no? Kung gaano kayo kahalimaw magmahal. Yes. Time check is already 7:51 in the evening, and you're still vibing with DJ Moss. POVs with DJ Moss. Only here on Vibe 105.5 FM.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: you.
1: Vibe 105.5.
2: Feel the vibe.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, nanag yung ko. Oh, wala ako kahapon. Kaya nga naman. Ayun na. May nangyari sa ating, sa ating sarili. So once again, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation, no? Satay date karon July 8! Dali, araw kayo. So once again, ha? Karong buntaga di ay, nanasad tay requested nga topic, no? Grabe kayo yung topic. Palamuot kayo, namuot siya ko pag sensa ko agabi. Giyon sa mani paghuna-huna. So kani nga to ang topic karong buntaga, no, Gary, kung ano siya? Kinsay nagkuna ni si Maria Abigail Dalen, all the way from Purok City, San Vicente, Bingag, Dawis. Wow! Oo, niabot gitag Dawis, mga ka-vibe. So karong buntaga, no, ang ato ang topic nga to ang pag-aistoryahan, no? Kuan po ni gamay, ha? Para mo at po ni siya gamay. Di sama siya gikan, ano yun? Kinsa kunoy angay nga pasalamatan, ha? Kinsay angay mo pasalamat. Mo di ay, ang mipalit o ang gipalitan. Hoy! Ngano man eh! This ama ni sagikan ani oy ha Maria Abigail this akagikan ani dai. So karong buntaga medyo gaan-gaan ta pero murag daghang yung makarelate ani no sa ato ang topic nga kinsay angay mo pasalamat ang mipalit o ang gipalitan ha. So we're live ha, naka-live na sa good morning sa itong mga live viewers, ano, sa to Tina Christine nga pinakasayo gani si Tina, and also to Darren, hi Darren Fernandico. Darren, kinsa may angay mo pasalamat, Darren, ang mipalit o ang gipalita ha, lumalab life pero ba niya ako ang friend oy? Sana all kaayon niya akong friend lumalab life sa una lang taan yung kanyang watay love life oy? Kabala ka kay maabot na ako alagi. Wow! So mga ka-vibe, pananglitan, no? Pananglitan, giingnan ka sa imuhang barkada, oga. Librihan ta ka og milk tea. Ah! Ganahan na ba kong milk tea? Basin na ganahan mo libre na ko diha. Darren? Pwede di ko ni mo librihag milk tea. Ah! Pagkahuman ninyo kaon, siyap ang niingon og salamat ha. Wow! Asa ka na. Ang mipalit mo'y nagpasalamat. Ang nanglibre mo'y nagpasalamat. Wow! Hala, oy, di ba? Murag, kadali ra ba na ito? Murag, libog siya, ha? Kinsa mong yun ang angay mo, ingon og salamat, ha? Kinsa mong yun, Darren? Si Darren, no, gitan orag ni si Darren. Comment diha, Darren. Or kanang giingnan kag kanang, usapan ni, kanang, ako'y bahala sa litsyon manok. Kanang mga umbitaw mo, niya mga ni mong barkada nga, ako'y bahala ni mo, ako'y bahala sa litsyon manok niya. Inaghuman ni mo kaon, ikaw, niya mga kaga, salamat ka ayo, di ba? Niya kag salamat niya. Niya, siya po, niya po siya, salamat sa pagsugot ni mo kuyog na ko. Ala, puro sila ka pa salamat. Ingani po ko sometimes. Pareho man di ay nasi. Pareho silang nagpasalamat. Wow ha. Mapasalamatan kayo sila. Grabe kayo sila sa ka-thankful sa usag-usag yun. Pero naapod uban nga kanang ikaw na gani ang gipalitan. Ikaw pa ang giingnan og uy, pasalamat ba yun ha? Kagilibrity ka. Naingani. Mga ka-vibe na sa tinuod lang, dili lang man ang kantidad sa regalo o sa libre gyud ang importante, no. Usahay ang pinaka-importante mo ang pag-appreciate sa oras, sa pagpaningkamot og kabuutan, ha? Kabuutan sa tao, kabuutan sa kong mga friends nga kanang mang libre gyud. Kanaganan, ko kayong libre. Oh, ako po, ganani po gumang libre sometimes, ha? Huwag daghan tagwa-award. Oh, so para ninyo mga ka-vibe, no? Kinsa gyud ang angang unang muingon og salamat? Ang mipalit? Ang gipalitan? O pareho silang anghay nga magpasalamat? Wow! Laki sa mang gyudoy. So, ang pagpasalamat, no, dili isukdon kung kinsa ang migasto. Oh. Kinsa man gyud ang migasto. Samotag ka nang managuyab di ha. Kinsa may mugasto ang babae, ang laki. Sukdon kini sa pag-appreciate, no, sa kabuutan. Ah, sa kabuutan, eh, yung pagkabuutan. Magandahan, yung kuhani. Ug sa panahon nga, iyang gipaambit na sa usag-usa. Wow! Yeah, so don't go away mga ka vibe ha, kay susunod nga atong pagasugdan ng ato ang topic no ato ang hisgutan ang mga katawanan ug mga makarelate kaayo nga sitwasyon bahin sa mga libre. Wow! Libre mga regalo. Wow!
3: Wow naman.
2: Wow. Og mga tao nga murag sila pa ang kinahanglan pasalamatan bisan sila ang nang libre. Ganahan jud ko ani murag mo ni makapakuan ako karong adlaw basi ni mang libre nako diha no magpadungog-dungog ta ba. Oo, so padayon lang ha diri sa inyo hang kauban matag buntag DJ Chabel sa inyong programang Pukaw na Vibe only here in your home of good vibes Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes. Well, pinakuan ng vibrato man. Yes, the time check is 6:03 in the morning. Yes, atong mga bago pa lang nakatune in, no? Maayang-maayang buntag kaninyong tanan. Yes, and also sa atong mga solid listeners nga always nagupamino sa Vibe 105.5 FM, especially ni DJ Shabel sa sayo kaayong nga kabuntagon nga mangmatag ni silag sayo mudungan gini sila nako. Oo mo ni, sakto mudungan og mata ba? So before natusugdan ang ato ang topic karong buntaga, no? Oo nga, kinsay angay mo pasalamat ang mipalit ba or ang gipalitan? Oo, ano isa ta sa ato ang mga pa-shout out sa ato ang live viewers? Yes, hi Ann! Ann, silingan. Si Amon ni silingan diri sa kuan. Binting Street, shout out ko sa mga taga Binting. Binting Street, Tagbilaran City, Poblacion Dos. Yes, good morning ninyo guys. Oo, kumusta man mo diha? Murag mga pila na ko ka days wala kita ninyo. Kay murag na ata sa ibang dapit. Shout out ninyo diha, no. Yes, syempre ang atong always gidi shout out, no, ang atong mga drivers diha nga usa sa mga sayo kay mang mata. Especially sa naghatod na ko diri ganiha. Unsay pangan Antonia? Oy. Oh, wala, makitaan man gud sa kuan ang iyang pangan. Oo, sa app. So Bryle. Bryle, yes. Oo, good morning. Salamat kayo sa paghatod. Sa itong mga drivers, diyan niya, tricycle drivers, jeepney drivers, sa itong mga drivers diha. Oo, maayong-maayong buntag ninyo, no? Amping mo sa inyo ha, mga biyahe karong adlaw o asa man mo padung sa inyo ha, mga destination. Yes. Shout out sa atong mga Carinderia vendors diha, no, especially sa Keen and Surge Eatery diri sa Atbang. Maayong-maayong buntag ninyo. Sasani sa mga sayo kay mang mata ka syempre. To daghan na kay silag sudan. Okay, syempre magluto ba yan silag sudan, no, sa mga kanang sa mga dili kayo mahiligon og magluto og sudan sa ilaha diha sa sayo ka buntagon. Pwede ra gid mo o mamalit sa mga Carinderia diha, ha. Pwede sa ninyo librihan si DJ Isabel. O niya, syempre, naghuman niya yung libre. Mupasalamat, yun po ko. So shout out sa atong mga nag-jogging-jogging na diha, nag-walking-walking, nag-exercise, nag-zumba-zumba, especially sa itong mga Zumba babes diha sa plaza, nag-kiay-kiay na diha, no? Nag-ikid-ikid, nag-ambak-ambak, nagsipa-sipa, o unsa pa na diha yung mga dance step diha, mga dance steps. Good morning ninyo diha. Grabe kayo, mga healthy living, gid kain ni sila, oy. Oo, ako murag, I don't think about it. Oo, kanang, it depends upon, ay! So shout out sa itong mga na sila mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay diha, no? Oo, good morning ninyo, sa mga nag-andam na po sa ilang mga pamahaw. O okay, syempre ilang mga estudyante o mga estudyante diha, mga trabahante. Kay kuan ba ya? Sa pamanroon? Wednesday pa. Midday week pa man di ay, no? Sa maayong-maayong buntag ninyo diha, ha? Unsa inyo hang giandam diha nga pamahaw? Ako murag wala ko kaandam og pamahaw. Kasi nag-alarm ako pero nakatulog ako ulit. So balik na tano sa ato ang topic karong buntaga nga murag ato gyud ning murag lalisan nga pangutana, ha? Maglalis gyud ta ani. Kinsa man gyud ang angay mo ingon og salamat? Ang mipalit o ang gipalitan? Di ba? Requested topic ni Honey Maria Abigail Dallen, all the way from Purok City, San Vicente, Bingag, Dawes. Yeah! Sa mga taga Bingag, yes, maayang-maayang buntag ninyo diha, mga taga Dawes. I love Dawes, especially Bingag. Shout out to Dallen family, no. Maayang-maayang buntag ninyo diha. So na yung mga situation, ay mga situation Oo. Kaning makarelate ani related sa ato ang topic karong buntaga. Una nga sitwasyon, ang nang libre sa fast food. Uy, ganahan yung kaanin fast food. Oo. Lalong-lalo na yung fried chicken. Ganahan ko anin. Spicy. So, niingon ang imuhang barkada. Ako'y bahala ani. Libre tika. Ay, ganahan yung kaanin libre. Ingani ko sa hi, diba DJ Rick Rick? DJ, I miss you. I miss you, DJ Rick Rick. Isang araw tayong hindi nagkita. Kanang niya ikaw. Ikaw, ningon ka. Salamat ka, Ibay. Salamat, brad. Salamat, pre. Salamat, Beshi. Salamat, babe. Babe. O niya, siya. Ningon lagi pala sa tugon niya. Salamat po. Kay nikuyog ka na ako. Kano. Hala, parehas silang. Parehas naman silang nagpasalamat, no? Murag walay mudaog aning atuang ka ng kuan kay murag parehas mong duha magpasalamat. Murag wala giniingon ninyo og welcome. Oo, tubaga pud oy. Labo, salamat. Ngay mo tapog salamat ha. Nasa wala wana wa di madaog ani. Oo. Sa ato ang contest, hoy da contest. Oo. Ikaduha nga sitwasyon. Kanang naa kay gipasalubong. Oh, sana ulay pasalubong. Oo, ganahan ko anong mga pasalubong, ha? Especially, ay! Baka may maghatag pasalubong di, ha? Oo. Kanang naakay amigo or amiga nga gikan sa bakasyon or any family members, yung mga OFW nga ni uli, gikan sa gawas or basta kay mauna to siya. Oo. Nya pag-abot, na! Kanang maingon dahil, uy, na ako, pasalubong ni mo. Wow! Sa ganahan, chukan ni mo. Music to my ears, gina ko ng word nga pasalubong pod. Wow!
1: Wow naman! Wow!
2: Anya, ikaw, wow. Ha? Nitubag na yung kag, salamat kaayo! Anya, siya, maingon og, maingon siya, ayun, nagpasalamat, uy, gamay, rana. Wow! Sana all gamay! Anya, pero sunod, ikaw na po, ha? Nanay sumpay. Nanay sumpay, ha? Don't take me, ha? It's just a small amount. Ang saon, oo. Situation number three, kanang birthday treat. Sa mga birthday niya, oh. Sa mga birthday, karong adlawa, speaking of birthday, sa mga nag-birthday karong adlaw, no, happy, happy birthday ninyo!
3: Happy birthday!
2: Og kinsaman mo! Kanang birthday sa imuhang amigo, imong amigo or amiga. Ningon siya, libre ta mo kay birthday nako. Unya, paghumanog kaon. Ang ga-birthday! Ang ningon ang ga-birthday, salamat sa inyong pag-adto. Anya, ikaw, kadili, oy, kami ang dapat magpasalamat kay delivery me. Grabe, dyan, puro si, grabe, dyan kayo sila ka-thankful. No? Thankful kaayo sila sa usag-usag yun. Kanang, mauni ang nga kanang wholesome, kanang away-away sa pagpasalamat. Grabe. grabe jud ka ay maka, sana grabe jud ka ay ka-thankful. Sitwasyon number 4. Kanang ang hulam or utang nga wala mabayri. Nabayri, ni hulam ka og 100 pesos, o sa imong amigo, amiga, or kinsa pa ba na diha. Nya, pagbayad ni mo, salamat sa pagpahulam. O nya, katong imuhang gibayran, salamat po, kay nibayad, yun ka. Hala, ano naman ni oy? Muraga-uwan, yun, pasalamat. Ganahan ko, ani, kay buntag na buntag po, kay muragdagan yung mapasalamatan, yun kaayo. kay naa mong good ba na murag donation ang hulam. Ganiha. Oo, so ang pangutana, ginsa manggidang angay mo. Pasalamat mga ka-vibes, no? Sa tinuod lang mga ka-vibes, pareho ragyada. Pareho ra sila. Oo, pareho man tingali, no? Ang gipalitan na magpasalamat kay na-appreciate niya ang regalo or libre. O ang mipalit, pwede usap magpasalamat kay gidawat o gi-appreciate ang iyang gibuhat. Ah, di ba pareho ra na, oy? So mga ka-vibe, nakasuway ba mo nga ikaw gani ang nang libre? Ikaw pa ang gipasalamat sa pagdawat sa imuhang libre? O ikaw ba ang klase sa tao nga bisan candy lang ang ihatag sa imuha? Grabe na kay kaka-thankful. Wow, ganahan siya pa. Grabe siya kay ni mga mapasalamato, no? Oo, ganahan ko ani. Gasyahan gid mo sa Ginoo anak ka, syempre. Thankful ka ayo mo. Oh. Even if sa mga small things nga niabot sa inyo mga kinabuhi. Wow, ni serious kog kalit. Oo. Ah, so kapag no kanang barkada nga muingon na oga libre tika nya pagabot sa cashier bayari sa daw kay wala day kuy cash. Wow, kani mga ingali. Ana murag na kay nailan nga ni. Or kanang uyab nga muingon surprise nya pag-abli nimo sa gift murag pag-abli nimo sa gift kay mag nya kay lagi mag-uban daw mo. Kasi mag-uban tayo mamaya. Unsa? Oh, mag-uban tayo hangtod sa kang turan. Wow, sana all. So mga ka-vibe, no, dili gyud, dili importante kung kinsa ang unang moingon og salamat, no. Ang importante, no, kabaluta mo appreciate sa kabuutan sa usag-usa, no. Kay usahay ang usa ka simple nga pagpasalamat o makapahiyom na siya sa tao nga naghatag ug sa tao nga nakadawa. Syempre, oh, mo smile jud ka. Oo, malipay jud ka. Sa mo taglibrihan ka. Oo, sa mo tagnaihatag nga gift sa imuha. Oh, grabe jud ka ayo ang smile ana. Oo, so syempre mapasalamaton jud ka. Oo, di ba? Sa mga dagko or gagmay ba nang abutang nga ihatag sa imuha. So mga ka-vibe, don't go away ha. Kaya sa sunod nga bahin, mas daghan pata og mga sitwasyon nga bahin sa libre, regalo or sa pana, or sa mga katong mga tao nga murag sila pa ang nanginahanglan og pasalamat bisan sila ang nang libre. Yeah, so padayo lang ta diri sa Pukaw na Vibe with DJ Chabel, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, you're listening to DJ Shabelt and your program Puka on a Vibe, only here in your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Sa padayon tano sa ato ang topic nga makalingaw nga topic o nga kinsa man gyud ang angay nga moingon og salamat, ang mipalit o ang gipalitan baw? Murag sayon to bagon, pero kung naa na sa actual nga situation, maglibog na dayon tano. Situation number 5. Ang akuray bahala. Diba? Nagkita yung mga barkada, ano yung nga ka ng kusog kaayong mo ingon, ako ray bahala, ani, ats. Ano yung nga na, pag abot sa cashier, bye, kulang na akong kwarta, bye, pwede ka, sa, ikaw sa una, ah. Oh, nakasuway ko gingani, ah. Oo, kuwang na akong kwarta niya, dili lang kumuday yun, huwag ka nang palit. Kuwang na ako ang kwarta. Ha? Ika-unom nga sitwasyon o kanang tagaan ka o kanang pagkaon. Kanang may nga na ba? Kanang gi-offeran kag pagkaon. Sige, kuhaatan na na. Human na hurot ni mo. Uy, usara ang ta akong ipakaon. Hala. Na yung mga ingani, no? Nga mga situation. Hala! Oo niya. Salamat, Brad, kay imo kong gi-offera niya. Gihurot di ay ni mo. Hala ka diha. Or ganang ang birthday celebrant. Birthday niya. Siya ang nang libre, pero siya pa ang pinakaunang ni take out sa sobra sa cake. Kana ha? Kana mga tig-take out. Kana matag Sharon. Salamat ka ay sa pa Sharon. Balutin mo ako. Sa mga mahiligon og Sharon diya. Kalang magdadaan og silupin. Salamat ka ay. Wow! Salamat ka ay birthday celebrant. Di ba, sitwasyon number 8, kanang ikaw lang sa ang mubayad, ha? Kanang muingon ang imong amigo, ikaw lang sa bayad, ha? Gcash ra na ko later, salamat, ha? Nya later, ha? Ang later, hantod karon wala. Murag ang pasalamat ni mo, murag, murag dugay pa na di mo ma-replyan. Okay, murag dugay, wala pa mo siya nibayad. Sitwasyon number 9, ang regalo nga na ay kondisyon. Hala! Ay, nga ni di ay. Kanang giregaluhan ka, ha? Sa mga regalo di ay ka. Salamat ka ayos sa mga regalo. Wow! Siya, ha? Kanang, salamat po, kay mo ang gidawat, hala. Wala gid kay nakadungo, wala ko kakuan ni nga kadang, wala ni welcome. Welcome bon mo, oy, salamat. Welcome mo, mali saktong tubag. Dili kay, salamat. Salamat po, sayop gid ka ayaw nga tubag. Dapat, salamat, thank you. Welcome, nga na ba? Niya, situation number 10, ang libre. Nga dili di ay libre. Ala na. Unay nga ni. Nay barkada nga moingon og ang librehan ka na kung kuan pre ka nang tag Sydney nga na. Human kaayo niya, human kaayo sa pagkanang padungan niya sa kuan ka nang cashier kay. Ikaw lang bayad sa kuan pre, ha, sa kanang ato ang mga pagkaon. Wow, na may nga ni. Oo na ako'y kain. Oo, nakasuway mi ani nga kanang situation. Kanang yung kang libre. Ako libre tanan, ako libre. Salamat kayo kay ka libre tanan. Wow. Kuan kay ka nga pagkaamigo, ba? Very generous, very manggihatagon. Oo, pero pag abot dito sa kanang kuan, hala, ipabayad mi. Kilala mo na kung sino ka, ah. Oo. So, ka-vibe, no? Kabalo mo, ang uban lili mangyod, ang libre, ang ilahang gihuna-huna. Ang importante para nila kay ang paghinumdom bisan usa ka, usa pa nang ilahang gilibre. Apan ba na? Soft drinks ba na? Or candy ba na? Oh, di ba kung kinasing-kasing ang paghatag, dako na kayo na siya og worth. Wow! Oo, small things. Small things, no? Oo. Kung dapat po na ito, ma-appreciate. Oo, sa mga kabay, unsang pinaka-funny ng experience ni mo sa libre o regalo? Oo. Kanang nakaingon ba ka og salamat? Oo, niya, ikaw di ay ang nagbayad. Oo. Oo, or kanang imong amigo nga mo ingon og kanang kanila gimingon og libre, libre ka. Pero pag abot ka, ikaw lang di ay ang libayad kaya nakalimot siya sa iyang wallet. Oo. Murag gituyo. Grabe ka, Hash. Ayaw po, no? Ikaw, libre-libre. Dapat mong libre ka, usa ka mula ka sa balay, ang imuhang wallet isud, ginali mo daan sa imong pitaka. Oo, ay, sa imong wallet, sa imong pitaka, sa imong bulsa. Oo. Kaya siyempre, siya mong libre ka, gauna-huna ka mang libre, dapat naging kay kwarta. Oo. Dili kay murag, malimta ni mo. Or ka nang kapalimot-limot ang juga. Oo. Kaya istory. Kaya istorya rani mo nga mang libre ka. Pero pag abot, ang imong amigo ni mong babayron. Salamat! Oo, or ka nang uyab. O, ka nang mga uyab nga muhatag og regalo. O niya, ikaw ra gihapon ang gipaputos. Wow! Unsaon? Unsaon? Oo, ka nang mama nga muingon og palitan tika. Oo, pag-abot sa tindahan, ikaw raya gipadala para mo palit. Ah, kanina iya, ingani po ko. sa una mo yun, si mama sa una mo yun, kung palitan ka na ko ani. Pag-abot sa balik, mawala lagi ma. Oo, iya, ikaw rin, itagaan na kagkwarta para ikaw rin mo palit. Oh, or ka na nga, imuhang papa nga muingon, pila ang gusto ni mo. Pagpili ni mo kay, ay, mahal ra di ay na. Kanang mga Oo, magpili o gusto niya pag abot kay mahal ra din. Ang akong gusto ba kay iPhone 17 Pro Max? Oo, so mga ka-vibe na ang pagpasalamat, no? Dili lang para sa mahal nga regalo. Usahay, angay, usab ta magpasalamat sa oras, sa effort, o sa paghinumdom nga gihatag sa usa ka tawo, no? O kung ikaw ang naghatag, ay usab pagmahay. Oh, kung kinasing-kasing ang imuhang paghatag, kay ang tinuod nga paghatag, no, walay expect na kapalit. Walang kapalit. So don't go away mga ka-vibe, ha? Kaya ato nang tubagon ang dakong pangutanan nung kinsa gyud ang angay nga ingon og salamat. O nga nung usahay, pareho silang angay magpasalamat. Salamat kaayo! sa padayon lang diri sa Pukaw na Vibe with DJ Chabelle, only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

Kini ang inyong alagad, Louie Reyes. Ngatungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtiks gyud pirmi ug lagsex pagyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Yes, yeah, so time check is 6:05 in the morning. That was Fast Car. And speaking of cars, ito mga driver diyan. No, yes, good morning, good morning, good morning ninyo. Asa naman ninyo mga destination karong buntaga. Yes, amping mo sa inyo ha, mga tagsa-tagsa kabiyahe ha, karong adlawa. So, namahaw na ba mo? Nakapamahaw na ba ang tanan diha? Ako wala later. Ay. Yes, and also we're live. Hi, sa itong mga live viewers. Yes, good morning, good morning, good morning. Hi, guys. So, balik tayo. Bumalik na tayo. Babalik. Ani ana ta no? Siyempre, ato anang tubagon. Ang pangutana nga mura gamay ra, pero daghan di ay kaayong opinion. Nga, kinsa gyud ang angay mo pasalamat. Mapasalamat, totoo na lagi, masulipan man. Sino ang dapat magpasalamat? Wow! Magtagalog ta kayo, murag mga Tagalog ni uban na itong mga viewers. Ang mipalit, kasi ba yung Tagalog, ang mipalit? O ang gipalitan? Ang nang libre? O ang nililibre? Parang ganun. Palit kasi... ang bumili o ang binilhan. Ayun pala. Sino ang dapat daw pasalamatan? Ang bumili o ang binilhan. Syempre ang ato ang tubag yun na ano, ang gipalitan. Syempre mo pasalamat ang gipalitan yun ang mo pasalamat, ang binilhan ang dapat pasalamatan, di ba? Oo, sa ating mga viewers dyan, hi. Kay, kung adunay tao, no, nga may gasto, nga naghatag og regalo, og naglibre ni mo, nang libre na to, natural lang nga moingon ka, og salamat kayo. Oo, salamat sa imong paglibre. Oo, kay dili man tanan adunay obligasyon, nga mang libre, og mang hatag. O, diba? So naog na ay uga o gipalitan ka, syempre mupasalamat gyud ka kay syempre gipalitan man ka. Oo, nya kanay ang gipalit ganang ihang gigamit pagpalitan, hinaguan man na niya. Sana all. Ako iili ko gingani. Wow. Oo, so kailangan kang magpasalamat, di ba? Oo, sang nang libre or sa taong bumili. Hirap pag Tagalog, ha? Dapat yun. Ang gipalitan gyud ang pasalamat sa nipalit. Pwede man pod. Pwede pod ang mipalit. Usap ang mupasalamat, no? Pero kabalo ba mo ang uban nga ng hatag? Muingon jud pud sab og salamat. Oo, grabe jud sila ka thankful kay salamat, pagsalamat sila kay syempre gidawat ni mang ilang gihatag. Oo, di ba kanang maingana ba ni appreciate pud siya kay syempre kanang imong regalo. Oo, nalipay siya. Salamat kaayo kay imong gidawat og dili mo dawaton aw. Wanay hatag na lang sa uban. Oo. Salamat kay ni kuyog ka kanang maingana. Kanang maingana nga tao amo ni angay ampingan. Grabe kay sila ka thankful. O kanang mo na sila classic nga tao no, nga kanang dili lang mapinanggaon, no. Mapa kanang inubsanon pud na sila. Sana a round of applause. Oo, so mabalik ka sa mga situation, no. Ang mga sitwasyon, no, at nga bahin sa ato ang topic. Lay sitwasyon nga ang barkada nga walay kanang uli-uli. Kalbi tong naatay mga barkada nga naay moingon og kada naay mang libre ba. Apil ko ba? Namo libre. Syempre libre na guna. Pero kung siya na gani ang naay kwarta no kuraga kanang medyo hinay ako ang panagat ron, ha? Yana, ha? Mga ingana nga mga linyahan. Murag hinay ato ang pangwarta ron. Oo, so na, sa lain nga sitwasyon ang isara ka bait niya. Sani kaya? Kanang isara ka bait ha, kanang pagpa, kanang ma, kanang naini ko ano mo, kanang, saragod ka na, saragod ka ko, ano, humit ako kas, ah, oo, sa pagbalik ni mo kayo, ano, kapita siya mahurot. Kanang lain nga sitwasyon, no, ang picture sa libre, ah, kanang lang libre ka og kape, oh, kape sa mga mahilig og kape nga murag si DJ, ah, kanang Rick, oo, wala pa gani ka nag, nakainom o sa kape, nag-post na sa Facebook, yeah, with the hashtag, #blessed, #libre ni best. Ni bestie. Ah, sana ola! Picturean o niya. Ano, ingani, bitaw. Oo, mo na ni Ron. Mo na ba ni Ron ang kuano sa ato ang generation na mga Gen Z. Oo. Nga, before tamukaon, picturean usa ang pagkaon. Oo, ipagawas dahil ang cellphone. Oo, picturean nito oy. Ang cellphone. Ay, cellphone, ang pagkaon. Diba, ingana na naroon, grabe naging kaayo ka, high-tech ang panahon. Oo. Nagkadugay kay nagka-high-tech na good siya. Another situation, ang plastic nga hilabihan. Plastic! Mga plastic. Kanang, ayaw na ko librihi, uy. Ayaw na ko librihi ba? Pero ang kamot, nakadawat na daan sa pagkaon. Kalimut ang gihatag sa imuha niya. Ayun, pero naana di siyang kamot ang pagkaon. Oo, nakasuway po gugingan niya. Kaya gihatag, bito ni mo niya. Sure, kalibri. Sure ba? Ako na niya. Pero ang tinuod nga tubag, no, mga ka-vibe, walay daug o pildi. Ani nga, atong gip. Pa atong topic karong buntaga, no, kay ang usa, kay kung ang usa naghatag ug ang usa kabalo mo appreciate, pareho silang angay gyud nga magpasalamat. Mo ni ang tinuod nga tumbag, ang naghatag magpasalamat kay adunay tawo nga iyahang napalipay, ang nakadawat magpasalamat kay adunay tawo nga nahinumdum ug naghatag niya, no. Sa mga ka-vibe, ikaw ba ang klase sa tao nga dali mo ingon og salamat o usahay makalimot na lang tungod sa kabisi? Diba? So mga ka-vibe, ang pagpasalamat libre ra gyud na, pero dako kaayo siya og epekto, no, dili lang makapakunhod na sa imong pagkatawo kung ingon kag salamat. O hinoo, nagpakita kini nga kabalo ka mo appreciate sa kabuutan na sa uban na. Salamat especially sa kong mga amigo diha nga buutan na. Hi. Libre ko ninyo. DJ Rick. Ang regalo mahimong mahurot, ang pagkaon mahimong matunaw. Apan ang usa ka sinsiro nga salamat magpabilin sa kasing-kasing sa tawo nga naghatag. Diba? So mga ka-vibe, kung naay mga tao nga nang libre ni mo, nang libre na ako, nang libre na basta, ayaw yun mo kalimot og pagpasalamat, no. O kung ikaw ang nang libre, ayaw sa pagmahay kung kinaksing-kasing ang imuha nga paghatag. Kaya ang tinuod nga, pagkamanggihatagon, dili naghulat og bayad. O ang tinuod nga, pagka mapasalamato, no, dili ilusod yun na ipakita. Diba mga ka-vibe? Oo. So, I don't go away. Kaya mo balik pa si DJ Shabao sa inyong programang Pukaw na Vibe. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home.
1: 5.5.5. Mau na lagi na ba? Launa-una. Oh, so once again, good morning, Vibe Nation. Time check 7:24 in the morning. So nakapamahaw na ba ang uban diha? Oo, nakapamahaw na ba mo? O yan mo kalimut ha sa pagpamahaw, especially sa itong mga estudyante diha, no? Sa itong mga tabahante. Yes, don't forget to eat your breakfast, guys. Cause once again, breakfast is the best meal of the day. Mo yun ang pinaka-importante. Oo, and also don't forget to bring water. Mainit na ang panahon ngayon. Oo, unta dili magampo gyud tanong nga murag I think na ay bagyo or unsa ba to oy murag nakabasa ko sa balita no unta nga ipalayo gyud tanong yampo gyud nato sa Ginoo nga iway ta sa muabot nga kanang bagyo o iway mo dapat mo atong iampo nga dili gyud siya makaabot sa Philippine Area of Responsibility. Wow. PAR, Philippine Area of Responsibility. Wow! And also, ayaw sa kalimot tapag ba, sa pagdasin yung mga tubig, syempre kay mainit man ang panahon karon ni jud tawag water to stay hydrated ha. Oo, ano so payong init uwan dapat gyud na payong kay na grabe kay ang init karon kay murag makakuan sa skin. Samutan na ay mga skincare. Oo. Lalong-lalo na ako. Wow, nag skincare bre ko. So ako ba yun, no? Balik ta sa atong topic nga medyo related sa atong topic, no? Nga naaba mo yung mga barkada nga kanang kumuingo na gani imong barkada og ako ay bahala niya, malipay na dayon mo. Yes, naagig ko. Oo. Siyempre, og ako po muingo na ni, uy, ako ay bahala ni, malipay yun po sila. Oo, likewise, Rami. Oo, pagtanaw ni mo, ay, sas, tubig na di ayang gilibre. Ay, kaning amiguhan ni, way ayo. Ay, hoy. O niya, or kanang, mauna ni siya. Pagtanaw ni mo sa kanang naay mo uban nga, kanang kauban ba nga mo order daghan kaayo. O niya, pag-abot sa bill, dayet trabaya ako, gamay ra ako nga, kaon. Hala, grabe siya. So, kung ikaw mang libre, unsa may pinakalami? Coffee, pizza, lamya mani, chicken, basta kay tanan, gako libre ni mo, lamya gid tanan. Sa mo tag pagkaon na, wow. So, nasa tay mga office o eskwela, sa klase nga edisyon, no, kana nga sa opisina na ay, na ay libre, na ay ga birthday niya. Libre ka, murag mandatory ka ayos siya. Ha? Oo, niya sa eskwelahan po og na ay nakapasar no. Libre. Og wala gihapon kapasar murag libre gihapon no. Murag lami jud ka isa sa dungganing word nga libre nang murag makapawala siya sa mga kasakit. Oo, murag bisag unsay mahitabo ikaw ra gihapon ang maglibre. Oo, kanang murag wala kay dag-anan. Okay. Libre man gihapon. Oo. Di ba? Oo, so natay mga kuan

0: Oo. Oo, kanang giingnan kag ako'y bahala sa bill hanya. Nya ikaw, ay dili oy okay ra ko. Okay ra ko. Oo, kanang mukan ako kanang okay ra jud kaayo. Oo. Pero sa sulod na, pero sa sulod sa imong huna-huna. Sing grabe, ayaw na kong pugsa. Oo, wey, kanang mga ingani ha. Oo, ikaduha kaling ang syempre ang mga mapasalamaton, no? Oh, kani yes. O bisag tubig lang ang gipalit para niya. Grabe kaayo siya mo appreciate. Oh. Salamat kaayo ha. Dako na kay ni para nako.
1: Wow. Wow naman.
0: Oo.
1: Wow. Wow.
0: Oh, na puti gitawag nga mga ang kapal mooks. Alam niyo na 'yon. Ang mga kanang walay kauwaw-uwaw. Oo, kanang walay kaula. Oh, libre. Ah, oh, libre. Sige, apilo na lang po nako kanang kuan ba kanang apilo na lang po og fries og sundae og nang libre naman di ka. Oh, lubos-lubosin na natin. Oo, kanang dito siya mauwa bitaw oy. Oo. Kanang muraga masubraan si usahay. Oo. Oo, naapoy ka nang gitawag ka ng ang maikog nga manglibrihan. Ah! Kanang gusto unta ka mo dawat ba sa libre? Oo niya, pero sige ka og balibad. Wow!
1: Wow naman!
0: Oo, wow. Dili lang, wow. Oy, dili lang, sunod na lang na. Oo, pero sa tinuod, bisag gigutom na di ay kakaayo, no? Sunod na lang, ha? Kay maikog man ka, oo. Oo, niya naapoy, ikalia ka ng lain nga, kuan ka ng, ang naay utang nga loob, ha? Oo, ka ng, paghuman na librihi, ha? Mura gusto dayon mubalos. Oo, kasi syempre murag tan-aw niya, may utang na loob ako sa'yo. So, sunod, ako na po. Ah! Ako na po ang mang libre. Ah! Sa mag-una-una na, kag magdigom na kadaan. Ah! Oo. Kanang naapag itawag nga ka na, ang hilom ra pero daghan og order. Oo, pag-ingon og libre ko. Oh, libre ko. Oh. Kalit dayon na og pwede ka pila ng extra rice. Ikaw ah. Oo, napoy ka rin. Ang guilty ah. Human malibrihan, murag maikog na kaayo. Murag sunod ako nagyud ang mubayad. Ah. Kay ma-guilty man siya. Maikog ah. Pero wala gihapon sa sunod. Oo. Napoy gitawag ang sunod ako person. Ah, kanang pirmi lang, sunod ako. Oo, inagumani mo ako na pud sunod. Pero ang sunod murag, hamtod karon wala pa ni abot. Oo, murag, kanusa man ang abot imong sunod. Ah, oo. Naapoy ang mga, kanang mga super generous. Oo, siya ang klase nga tao nga malipay kung makalibre. Oo. Sige lang ako na, oh. Lingaw man ang tanan, no? Para niya ang kalipay sa barkada mo ang pinakarigalo. Wow!
1: Wow naman!
0: Sana all, lingaw niyo ka ng super ka-generous.
1: Wow!
0: Oo, nga malipay siya nga, makita iya ang mga barkada nga malipay. Kaya tungod kay ilang gilibrihan na miya man. Kinsa generous diha! Baka naman! Oo! Sa mga super generous person diha, sa mga daghag kwarta diha, tagai ko! Oo, kung nanumbran yung kwarta diha, give it to me! Ihatan ninyo niya, o kung nanumbran yung mga kwarta diha, ihatag ninyo sa mga kabus. Oh, diba? Oo, ako po, kabus mong ko. Oo, so ang lain po no, kanang naapay dessert. Ah, di ba? Kanang human na, kanang nangigilibre na, kanang human na, kasalibre na ngayon na nagpa-apil pa yung kag-dessert. Oh! Oh! Kura naapoy, itawag ka kanang mura mani og sponsor. Oh, kanang naakay amigo nga ikaw permi ang iyang mahinumduman kung gigutom siya. Ah, bestie, kumusta? Libre tabi. Libre kabi. Oh, kuna nga lang. Marag, para niin mo ka lang mag-share. Bito mo nang lumayan nga siya. Marag siya. Diyan ang sponsor. Marag, kani-ani ko dikit-ani kay. Malibre ko din ako. Ah!

0: Oo, na pag gitawag nga ang calculator kaayo. Human malibrihan na pila gid ka ang iyahang nagasto. Ha, una-una oni mo. Pila ka iyang nagasto nakuha? Oo, na puy ang dili ganahan magpautang og utang nga loob. Oh. Dili lang ko palibre kay basin ingnon niya ko nimog na ako'y utang nga loob. Kay na ako'y utang kabuutan. Daghan po day mo ingon og kanang ang naay extra take out kanang human malibrihan pwede na nako i-take out para sa ako ang igso. Ay, ganahan gani. Take out, balutin mo ako. Napoy ang dali makagilty. Kanang giribli lang kag isa ka coffee pero mura gusto dayon na muhatag og kuan. Mubaos dayon. Napoy kanang ang hilom pero observer. Kanang wala siya reklamo pero kabalo siya kinsa sa barkada ang wala pag yud makapang libre sukad. Kani mo gabantay ra gyud siya kanang observer. Og grabe ha. Nya napoy kanang ang thank you nga walay katapusan. Human malibrihan, salamat gid kaayo ha. Pag-abot sa balay, salamat gihapon ha. Pagmata pagkaugma, salamat ha, salamat sa kagabi. Murag, grabe gid yang ka-thankful bisag na human ha. Pasalamat gihapon siya. Grabe, a round of applause to you. Because you are thankfulable. Thankfulable. So kabalo mo ang usay pinakanindot mga ka-vibe no nga klase sa tao kanang dili maghulat ug maghulat nga librihan aron malipay. Ug kung librihan man gani kanang kabalo mo appreciate ba. Oo, kay ang pagpasalamat dili na sukod sa presyo sa gihatag kundi sa respeto sa tao nga naghatag. Mga ka-vibe. So ang pinakanindot nga feeling dili lang ang malibre ka. Ang pinakanindot nga feeling no mo ang makakita kang adunay tao nga nalipay sa imong gihatag og adunay tao nga kinaksingkasing ang niingon og salamat. Oo, mo ka na ang libre nga dili mapulihan gyud sa kwarta. Yes, so don't go away mga ka-vibe. Baka mo balik pa si DJ Shabal. Only here in your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
1: Vibe 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Ah, so like good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. So, karong buntaga, yes, so balik tanaw. So, nating mga little bit of advice para sa ato ang topic karong adlaw no nga kinsay angay gyud mo pasalamat ang mipalit o ang gipalitan. So unang-una na unang-una ayaw mo kahadlok nga pag-ingon og yun og pasalamat. Oo. Dili ka maubsano no kung magpasalamat ka no. Bisan gamay lang nga tabang, bisag unsa na kagamay, unsa pa na bisan simpleng pangumusta kung na-appreciate nimo, ipakita pinaagi yun sa usa ka sincere nga pagpasalamat. Oo. Ikaduha, kung ikaw ang naghatag, ayaw paghulat og kapalit. Kung muhatag ka, buhata kini tungod kay gusto nimo no, dili kay tungod nga kay gusto nimong bayran ka sa umaabot. O ang tinuod nga pagkamanggihatagon walay listahan sa utang na loob. O ikatulo, appreciate the person, dili lang ang butang. Usahay, dili ang presyo sa regalo ang importante. Mas bilil yun ang panahon na effort og paghuna-huna sa tao nga niingon og nahinumdum ko nimo. Ah. Ikaw pat, ayaw pag-abusar sa mang libre. Kung naa kay amigo nga pirmi mang libre, ayaw himua nga obligasyon niya nga mang libre. Ha, di man inin yun na. Ayaw yun. Oo. Oh, panagsapod, ikaw na pud og miingon og ako na sad karon. Oh, ni ba? Oo, kay ang pinakamanggihatago nili unta kanang usa ra ka direction, no? Give and take ba? Oo. Give ni hatag ka ni take siya, siya na pud likewise. Ingana ganon. Oo, ikalima, ang pagpasalamat dapat dili pinugos. Oo. Di mas nindot ang salamat nga gikam jud sa kasing-kasing kaysa salamat nga gisulti lang kay tungod kay kinahanglan. Oo. Maka vibe, ang ubam nagaingon no gamay ra man to. Pero sa ubam dako na kaayo na nga butang, mauna ayaw gyud bali wala ang kabuutan sa usa ka tawo bisan unsa pa na kagamay. Oh! Kung ikaw ang gihatagan, pagpasalamat. Kung ikaw ang naghatag, paghatag nga walay pagmahay. O kung pareho mong kabalo nga mo appreciate sa usag-usa na mas ligo ng inyong relasyon. Bisan sa pamilya, barkada ba na, or sa imuhang uya. Wow!
2: Wow naman! Wow!
1: So mga ka-vibe, hinumdumi no, ang pinakamahal nga pulong nga libre. Ras esulti mao ang salamat. Usa ka pulong pero makapahiyong, makapalig-on sa relasyon ug makapabati sa usa ka tawo nga nag-appreciate ang iyahang gibuhat. Oo, na-appreciate. Bisan ayaw, busa ayaw pagtipid sa pagpasalamat. Kay usahay ang usa ka sinserong salamat, no? Oo, salamat ka ayaw mahimong pinakanindot nga regalo nga imong mahatag sa imuhang amigo, pamilya, imuhang uyab. Oo, di ba mga kabab? So a round of applause to that. Yes, and also, don't forget to follow, like, and share our Facebook page, no, sa Vibe 105.5 FM para updated sa mga upcoming event. And speaking of events, yes! This coming October 23, yes, our Vibe Fest 2026! The official annual music festival of Vibe 105.5 FM! Yes, yes! Diba? So first in our lineup, no, to take the stages ang Lola Amor! Ano? Ganahan ba? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Ah, nilalamig na ako dito kasi sa aircon. Diba? So abang-abang kay Murago mag-uwan gyud ni. This coming October 23 sa VVT Sports Complex Tagbilaran City Bohol. Ah! excited. Ah, nakagid ko ni mo tanaw yung ano ya. Dili lang kay Lola Amor ang amuhang guest puhon. Abang-abang mo sa amuhang mga mga ay, basta. Daghan ni sila. Eh syempre of course ang atong mga DJs. Syempre excited kayo mi diri. Excited kayo ko. Oo, bisag karong October pa na ano, pero grabe na akong excitement. To the highest level. So tickets will be available soon. So sa ato ang Vibe Fest 2026, the official annual music festival of Vibe 105.5 FM. Diba? So, don't forget to follow, like, and share our Facebook page, Vibe 105.5 FM, Instagram, and TikTok para updated mo sa mga upcoming mga events of Vibe 105.5 FM, especially sa itong Vibe Fest. Puhon, October 23, 2026. So, mark your calendar. Ako, pag niaging si Maabasta, kay Gimark na ako sa daan. So also don't forget to please follow si DJ Shabel po no sa atong Facebook page. O mag-follow hi ta guys. So once again, daghang kayong salamat sa mga naminaw karong buntaga no, sa mga solid listeners, sa mga bago pa naka-tune in diha sa Vibe 105.5 FM. So maayong buntag kaninyo sa mga naminaw sa atong topic karong adlaw no, nga kinsa man gyud ang angay mo pasalamat ang mipalit or ang gipalitan. Oo. Unta nga naamoy nakatunan no sa ato ang topic karong adlaw o karong buntaga di ay daghan mog mga learnings, daghan mog mga lesson learned kung kinsa man gyud angay-angay yung pasalamatan. Grabe jud kaayo no. Syempre ang unang-una gyud nga angay gyud natong pasalamat. Unta na masud-ipan lagi ba ang unang-una gyud nga angay natong pasalamatan sa tanan-tanan no diris kalibutan. Syempre ang Ginoo, a round of applause. Unang-una gyud na inagmata nimo sa buntag. Nagmata nimo mag-ampo dayon pasalamat sa Ginoo sa lain ng adlaw, sa lain na usab nga kanang gasa sa kinabuhi nga gihatag kanato nga makaabot ta karong adlaw, di ba? Gasa sa atong pagkaon nga atong gikaon, tubig, tanan, hangin, sa mga talento and everything nga gihatag sa ato sa atong Ginoo. Mao yun ang unang-una gyud natong pasalamatan si Lord. So don't forget, ayagin mo kalimot ana mga ka-vibes ha. So be thankful sa mga gagmay or dako nga butang nga muabot ka na to. Okay, wala manggi, pila na manggi pag-ingon og salamat. Thank you, di ba? Lami na kayo na paminawon, oy. Samutag ka na nga, gika na sa kinasing-kasing yun na nimo nga pagpasalamat. As in, grabe ang inyong maka-appreciate, gid kaayo ang imuhang gipasalamatan. So, now we're going, mga ka-vibes. Sige mo, balik pa si DJ Shabel sa inyong programa Pukaw na Vibe, only here on your home of good vibes. Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.